ajelade ti so be tan ni o ba fi orin be pe ikoko to foju deyin afo obirin to foju doro oro agbe bi ode yade ti darin bayi ni awon onibata re fi idu si ni ojelade ati yawo re ansetu ba tun mu ijojo ohun ti o wa ya gbogbo eniyan lenu ni pe bi dudu yemi ti dide leyin ti ojelade tu sile tan oju agbo lo bo si ni ohun na ba bere si jo si ilu ti ojelade njo bakan na ni won tun dijo nkorin ti ojelade nko pe ikoko to foju deyin afo obirin to foju doro oro ogbe nigbati awon woran tun ri eyi won bere si ro orisirisi ero si awon kan so pe ogun ti ojelade fi mu dudu yemi ni ko ti tan lara re ni o tun fi n ba ajo won ni o ti fi ogun na gba opolo ori re o si ti di eni ti ko mo ohun to n se mo sugbon awon miran ko ro bayi awon tun ro gba ona miran pe nise ni dudu yemi fi jo to n jo na bo itiju re mole won ni nigbati opolo re ko mo omo nigbati opolo re ko mo ona odo mo yo da si awodu bayi ni awon eniyan ro okan ojo kan oro si nigbati ojelade jode odo oba oba fi han dudu yemi pe ojelade ni oyan gege bi baale areku egun o si pase pe ki dudu yemi dobale fun dudu yemi pa ase oba mo o si dobale gbalaja ni waju ojelade lati fi han pe o ti gba ni oga re nigbati awon oworan tun ri eyi won bere si yin ojelade pe orisa bi ogun ko mo si mo ni toto nigbati oro na ti le ka awon kan lara won bo si oju agbo won gbe ojelade lejika won si n gbe kiri oju agbo.

e se mo dupe o baba mi ile ko ni jo mo olori eni eleni ko ni gba se re se egbo ni gbare owo re danu eyi to ri yi ni joju ko lorun ma gbon panti da si fun gbogbo wa n o wa gba le yeye re lo iyeru okin olofa mojo iwo lo ma bi sujo ko loko yeru okin o ma rija soro akeru ni mo bi oku ope amokoko ni mo bi amogbe po oju ti daro daro onimoka o daro tan owo edudu aro dudu aro aya bumi aro dudu aro oya buwe aro dudu aro oya buboju ola lomi omo esu gbadagi ti yo loko lenu iyeru okin olofa mujo o to si ofa ni fowo lake ejeje olowo ibe ni fowo laro o ja o saje nla lofa o saje nla ni yeru kemi na o mowo laro ki nsi mese laro ofa imoka omo ayeji omo ijakan ijakan ti won ja lofa ni ile ola lomi o soju oporo ninu oko o so aju agbele jarara o soju lapo rubu ka ninu oko o soju agun mona lofa

eri alajagba yen o ngba si wa lara tara ni sugbon ani fi tori yen ka wa taku sibe yen a ko si abala to gbe yin lori eto abala wi le sin oro pelu Tawfik Omotosho oya e jalo

fi asiko yi ki e da oye niji ina ba ati gbadegba ni lori eto yi ini ojo kokandilogun osu kesan ni baba ile lodo kan se lori epe o si gbaladura fun yin pe eni dagba aya o da ko baba pe 74 abi 84 where that 74 you na pe 74 yeah eni dagba aya esu o ma si dina fun yin je e si ni sare ni la se ledumare gbogbo nte si je looro eni je lori idubule la se olorun gbogbo bi to ba ku si olorun ba wa tun be se emi na ni won tun se yawo fomo be ni won fe yawo fomo won kan o wa da po won jo bi won baba olorun a ma dun yin ninu o se pe fun ari yin pe olorun si ba n se

0: 091-238-6755 plus 234-814-491-006. Hello.
1: Kuku ni damu.
0: Ami olohun.
1: Ni na patu kan ya ye yin to ku olohun.
0: Ami eledumare.
1: Woni fi yin ku tan buru atawa na.
0: Ami ami.
1: Aki gugu olojo bi o wo tun se daada daada. Ku le se yin gugu amamo se.
0: Ami olohun.
1: Aku ewu ni baba o lati kan si.
0: Ese baba.
1: Eri nte koko so. Iru elomin gbero ru e lo ni sin nu amu obere. In tori o nje tin lo te di yale to wa loyin ti o ko won se ohun bi ti e o a le yin tori to ba gbe ti bi ti kini ta jaba bu wahala de
0: be ni
1: eya e ma se yin o e si ma ju omo nu iwo to run ro lokan to se ke bi apola ya apola gi mo da re wo olorun ni jo ba ja a ri sa
0: ti le ti to. Hello.
1: Hello. Ati mo wa.
0: Eto gbogbo wa ni baba.
1: Oni ra ebe ni ade de ko lati le je.
0: Baba o.
1: Olorun gbe le gbagbe ni.
0: Ami eledumare.
1: E ti pa o.
0: Ami ami ami.
1: Ati pe le ko je amo ti aso.
0: Olorun seun.
1: O gbe lu gba wa bi ta ti o so lo pe ati pe le yin o.
0: Olorun seun.
1: O pa ti wo so. Ati pa ti bi e di pa ti o wa je.
0: E seun.
1: E mo pe suwaju.
0: Ami Olorun.
1: Omi o to wo ni o to.
0: Be.
1: O
0: be.
1: O owo en ti e ba mo re. O ni en ade yu, en ade en ya en ya mo ni wa.
0: Eni mo ni de lu o te ni mo ni mo
1: da yu. O wa la da ba ji bi. O wa la mo.
0: Be ni.
1: O wa la mo. O ma ko ya ji o bi bi so ni ba wa wa ti.
0: Be ni.
1: E ni ba de mo. O ni en to mo yi wa la ta fu. Awa mo yi wona tin ta fu wa.
0: E seun.
1: E seun. E ko ni pe na o.
0: Ami eledumare. E seun.
1: E ma ko ya ji o.
0: Ami ami.
1: Ewo, e ma je nlo ko sa wa.
0: E seun, e seun, e seun. Agbo. Yes sir. Hello.
2: Ati bade ba.
0: Eto gbogbo wa ni o.
2: Na ja san ni ni, na to gun le ya ticha.
0: Ah ya wa.
2: E ti ni lo, a mi o je se fun wa. E so fun pe se a ma ti se ni le ko niyo.
0: A so be.
2: Mi ko yen le ni je tin de
0: le ko ni yo na ni
2: se aduko olohun o je bawa lara mu
0: ami ami
2: ati ya ta wa ko lo yin ni je ba na gbaro lo
0: ami le
2: je e wa ri ti omo bin se ko so yen ti o ba ti ko wi tan ti o ba to so ri pe o bi ni o tun ro ni won la ro je le
0: be ni
2: won di di mu gun yen wa sa so
0: be ni
2: e wo ikan te so were ni se bu ye se ri je le na ni
0: iye
2: wa iye wa ye ko ri be. Eh fun be on to ju omo sinu pali. Ba pe e ti lo ti ju omo na lo abaja lo gbe lo. Se yo be re pada de yo leyo. Eyin odun mejo.
0: Abi.
2: E wa wo omo na. Omo na lo wa fun omo na ni be.
0: Omo na.
2: Ojo mo to sharp.
0: Mm.
2: E ka lo mo ti o sharp ni. Se ni be ni adu omo ba ya won lo ni.
0: Be ni.
2: Omo na wa fun omo yen ni ogun ati yen lo. Ti be so mo yen bi. O fe.
0: Be ni.
2: Omo yen ni ti. Omo ko e je un tara ri jade. Ni wo omo ni ya.
3: Eshi. Emi mo so wi pe ebe te n ba fe ra sule ana abi su jije isu to se kunyan isu to se ko travel ti o ni baje e kan sa wa ni opposite ile Ogunmola ibi ke bi to ba tin ta sule en bere e ba ti ni iso ya kaduna le n lo ko pe meji won mo yin wa si shop mi to ba si se pe fe fun wa ni moran kan abo mi lori awon kan ta nse abawon kan ta ti se e le pe mi sori ero ba mi soro mi ti se 07032617440 07032617440 Bola Tairo ni oruko ti temi iyoko to dijo mejo la se Olorun.
0: Hello.
4: Ekaro.
0: Hello.
5: Hey, Makusha.
0: Yes, you.
5: Where are you?
0: I'm here alone.
5: What is the difference between Agbagbesunlo? Oto lo gbo mo ju sinu pali o lo gbe sibika abi
0: be
5: later on o wa pada wa lati wa fe gbe omo
0: be ni
5: ah bo lo gbe se ru e en lo ro tele
0: abi o
5: we omo na jo mo to da ni o
0: be ni
5: tori elomin be to ya bara mo ri je
0: be ni
5: bo mo yen se jo mo odun mejo oni la kai olohun de gba so gbogbo eni to ba fe ma se nkan ti won ma ro daada o
0: esiun
5: se wi pe yin o se nkan ta yo wa pada ma ma lo ro
0: esiun
5: am ready so la ile sa mi ni ba yin soro
0: esiun baba
5: ya ti sa ku won o
6: esiun sa
5: e ku
6: esiun o dupe o salam alaykum
0: kabila kasi ya bello mi I know I see you be telling me. Hello.
7: Hello, Akweko.
0: Yes, you.
7: Akweko.
0: Yes, sir.
7: Hello, my dear brother, from you.
0: Ami.
7: Okun teban ti Olorun ati ogun teban de Olorun ati o.
0: Ami, hello.
7: Hello, my friend, hello.
0: Ami.
7: Mi Faisal.
0: Ami.
7: Oko, pe ni na pa kan to in to jila bi na do ko ga mo.
0: Yes, you. Olorun agbadura wa. Yes, you. Eri lagun mejo lale ni e pade wa lori eto ta loye lagun mejo si mewa lale ejo Saturday ni Gere to ba e to ti di aro Monday lagun mewa si meji la tun pade wa lori eto bi aye nlo pelu Adesoye omo to so ekirun agobe na ba no si wa nbe

Oyi baba o mo jokan ninu alaye niyan Oyi baba Oluwa e tobi o e tobi

ju ile wa gba lara mi e ba nfanu da pada on ti odaju ile wa to gba lo lara mi e fanu da pada o ya adua maya dadada ya ba on ti odaju ile wa gba lo e fanu da pada e fanu da pada Ever no dagada, ever no dagada, ever no dagada, ever no dagada, ever no dagada, oh dear, that you lay one dollar, ever no dagada, ever no dagada, ever no dagada, oh dear, that you lay one dollar, ever no dagada, I remember that Jesus, Oluwa, Esa, Bobby. Jeje mo wi pe Peteru fun re ohun gangan oni koko oko oju omi ni koko re be ni sa bi e ba lo wo iwe irere ti lukori karo mo so nipa itan Peteru nbe e sa Peteru fun re nigba ti Jesu ri ti Jesu so pe Simoni Ije mo le ri aye ninu oko re bi tori Peteru na lo nje Simoni be ni Simoni gangan loruko re Jesu lo pe lo yi oruko re pada to pe ni Peteru mo wa so pe ka wa ni pe Peteru o gbe oko oju omi wo be yen lojo yen Jesu ti e ni ya odo re rara ti o ba ti si koko mo bere fun iranlowo in fact awon ti ran ni lowo ni do si waju e olofa to je pe ti ota ba fe ki won korira eniyan e mo ti o se yo kokko so yen bi korofo aye ki like korofo e sa won ki pon korofo le anything you call vacuums e sa you cannot celebrate vacuum that is it you cannot celebrate emptiness e sa you cannot celebrate zero no gbogbo to ba ti je ofo won ki dunmu lori e oni mo fi so bi wo bi laaro gbogbo eyin ti e gbe aye ofo mama to gbo mi iwo lo ma sami o gbogbo eyin te nje won ofo gbogbo eyin te sise ofo eyin te ririn ajo ofo oro jade lenu mi o di aso o di ejiji mo so tele loruko babo ma ti e memo aye yi ko jade ni ofo amen aye yi ko jade ni ofo amen

0: gbogbo eyan omo Olorun egbon ti mo fe so yi Olorun kan be ti won pe ni Olorun ojiji o lo yo si mi o ni kodun yo to pari ka to mu odun kan si odun kan abo si meji o ni a ti gba 1 billion testimony so the pastor of 1 billion testimony ni doing eni kan ni 1 billion bo se ni wa so eme 40 ninu 1 billion yo se soju mi eni kan ni se nto lo nba yin da majemu ni lagbara Olorun 1 billion testimony la nlo for the laarin odun meji sira won o ni ki mo ko gbogbo e sori YouTube gbogbo e la nfi sori YouTube the bible say there are diversities of administration but the same spirit oni wi wi se ranse lo wa oni sugbe mi kan na bibeli so nipa awon kan ta fun ni ebun ebun ise iyanu ebun ti olorun fi si ori woli odekunle epaphras tin doing oni ebun ise iyanu tin ba gbadura fun to ba connect mo program yi bi n ba gbowo even tin ba gbowo li oko kan mo gbo mi laaro laaro wa mo ni iyanu because ebun tolorun ninu aye temi niyan diversity of miracle different kind of miracle orisirisi ebun lo wa a disputed awon woli nbe to je pe ari na ni won ti won ma so tele emi na ma so tele ti emi ba gun mi ebun kan be ti en pe ni ebun iwosan healing anointing ara se iyanu ni ise iyanu se ka ni waste akoko to ba le ba wa foke ni igba mefa laaro yi olorun ba ngo iyanu si kan wa yin radio re soke so that eni ti ba ngo o kan ta si leti ono to iyanu and lo 1 billion testimony eni kan ni ti igbo mi mo ti send ye mo mi kan e mo mi kan e gbo ngba ti o ba idose tin boy in try oloje mi na fe mo gbe gbogbo testimony tin ba ti le jade wai to ba di 6 igere ma bo sori Facebook YouTube ati TikTok eni kan ni kini di awon ti en wa nbe lani omo ta danwo nkan ti ku nbi ti won fi si yes mo je won fe ko tanan fun o gbogbo bi o ba tin bo mi join mi laaro yi lagbara eni to laye atun ta ni ngbo mi nbo le tin gbo mi bayi loluwa wi dide ko foke ni igba mefa iyanu kan gbayanu gbayanu gbayanu gbayanu gbayanu in the name of Jesus can you shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e pe mama iwole na ka fi yewo
1: Dani Lola Adekunle lati ore meji Ibadan mo dupe lowo Olorun ori oke tori pe o gba mi lowo agbara tun fi aye mi sere o sele pe mo ti oyun mefa lo ti baje lara mi
2: ayo dide ko lowo e bayi
3: raise up your hands like this
2: oyun me lo
3: 6 pregnancy
2: wa kibe eyi agbara pakoko eni sofo
3: the time we start power
2: wa ni bayi loluwa wi
3: I say the lord
2: Olorun gugu bo se e wo mo ru en to duro ti o wa ni e gba oluwa
3: hear the word of the lord raise up your hands
2: like this eyi agbara bi akoko eni sofo
3: the time we start power
1: September last year mo join joy
2: September last year
1: ben sugbon awojo olorun atawon loyun te se lotunba mo wa so e wa pe awon ti omo ti ku mo won lowo awon ton ton sha omo chaku lo mo won lowo mi kokon fe jade bo later mo jade nigba ti mo jade
2: ni September
1: yen so otunba mo wa so orun si ma sun moju won bi omo mo fun mi mo wa gba omo yen mo ni lati joy ti mo tin ka kiri se pe mo le gbe omo lo mo mi kun fun mi bayi mo sa hallelujah ngba mo ji mo lolorun se mi mu osu yen je mo ko wo pe ere ni abi ko je je be mi tara mi o ya ton ni omo system mi pe
2: imbalance ni
1: ko pe o ko pe kin lo mo logun ton ma fun mi pe kin lo usage kin lo se test pe mo ma omo ma se
2: like won le ni lactation
1: ṣùgbọ́n mo dúpẹ́
2: lọ́rùn
1: pé ó bá mi ṣe mí mú oṣù ọ̀tún bá yẹn jẹ mo dúpẹ́
2: ọmọ mélòó lẹ ti bí
1: ẹyọ kan ó máa pé 8 years
2: yóò pé 8 lẹ́yìn ìgbà tẹ bí tán tó tó àwọn ọjọ́ díẹ̀ lẹ bẹ̀rẹ̀ sí láteètì láì ṣe mẹsìkì nìkan ọyàn yín ń da mi
1: ọmọ 8 years ni mo bí mọlé lọmọ yẹn wá padà so oyún ẹlẹ́ẹ̀kí
2: ẹ̀dúró ṣe 8 years padà
1: ọmọ 8 years
2: ó wà
1: ó wà
2: nílẹ̀
1: àbúrò ni mo wá jẹ́ ọmọ bí so oyún keje re ti mo
2: oyún keje re
1: bẹ́ẹ̀ ni
2: ore o ẹlẹ́ẹ̀keje ní rọpọtọ yìí o now ẹgbọ́n mi ẹnìkan wá ní kò sálà.
3: Someone now said there's no drink.
2: Ojú àlá ni wọ́n ti gbé ọmọ fún.
3: In the drink.
2: Pé ọmọ rẹ
3: ni. A child, this is your child.
2: O ni mo fi ní ọgbàdúrà kò ní àlàjá.
3: That's why he said you should have a breakthrough.
2: Ẹ tó wá gbọ́ nǹkan, wọ́n ní gé wọn lọ sí hospital. Hormonal imbalance ṣe wọn. Ọyàn wọn ń sẹ̀. And tọ́yàn bá ń sẹ̀ báyẹn wá léyìn olè lóyún.
3: She was lactating and with that you cannot conceive.
2: Ìtújì oṣù ni. Wọ́n ègbọ́ ọmọ rẹ fún ọ ni.
3: You have not given your child.
2: Ọyàn rẹ ìbá àmọ́ dá mi bí omi ògì.
3: Even if your address is black text.
2: Kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀.
3: It has nothing to do with
2: it. Ohun tó dà.
3: This is it.
2: Wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀keje rè.
3: Today is the seventh pregnancy.
2: Mo gbàdúrà fún wọn ní September gba birthday mi.
3: September
2: gba birthday. Lẹ́yìn ẹ̀ pam.
3: After that she conceived.
2: Wọ́n rí lójú oorun wọ́n gbé ọmọdé.
3: She saw it in
2: the. Kí wọ́n wá gbé wá lónìí.
3: What she bring?
2: Na wẹ̀.
3: Raise up your hands.
2: Máa ń gbá yọ̀ mi o.

0: se won ko yin ni te nso yin
1: ko se ni ko mi
0: esuo
1: na la ko se ni ko mi emi ni emi mo fi owo fun omo wadi ko ma wadi ko ma wadi ba mo gbonu afefe
0: so ko se n to ko yin pe ke mo so n te nso
1: ye ni ti o ko mi loruko ti baba ati ti omo ati ti
0: te ji yin bu lojo ida
1: ya yin pe mo paro pe mori na nigba yen pe nkan kan soju mi pe mo fi paro kolorun wo na mi legba mi ori na
0: o ti to momo e n ba bi ogbo e n ba bi omo gbo nbe yan ba se pe fun ra re to ya yin kan to mo si ni yin laye and nbo olorun o si se mi mo gbo wole won ki won lo
2: awon mi

0: sister. Mo gbe ni ton latan. Iyanu ti aye omo bo dupe si. Iyanu to koje opolo atoju oyi re. E je wo ye yi te le se ami mo loko lojiji. Tani yanu kan. Mama ina ti debi ti pe. Bi n ba gbo ti ami re du owo iyanu ko lojiji. Yanu wa wa si ami mesa loruko Jesu Christ o ye pe yanu re soro soro soro soro soro soro ile re mo ti je pe ma won meta emi lokan
1: ha zo wa lokan iwu bo emi lokan ni ko kan se laaro koju be lo to ba ni gbagbo bo seyin merin bo seyin marun kini kan da mi loju se nso nkan fun enikan ni kilo de tin sele baye I odo Jesu ni won la o si ma pe oruko re ni iyanu Isaiah chapter 9 verse 6 so o ko eni nje be ojo to ba gba Jesu ko kan mo ri iyanu e bo wi pe mi e damu onje mi iyanu ni awon ti o san da mewa laaro iyanu lo ba de onje tin je laaro iyanu ori YouTube laaro bo ba ni iyanu gba o ra paladide iyanu lo ba de e wo so tele Jesu mo setan emi na gba o koju ba nlo gbogbo eyan omo Olorun to fe fi ida mewa to re le iyanu ore iyanu le mi lokan emi ni iyanu kan bo se se na ni account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ubi jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ubi jade First Bank ni yen eje o oba fe fi ile se be gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni wa kunle eyin te mark wedding anniversary oye wa kunle nbi ire ati anuko bayin ilekun lo siwaju ko si ni waju yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity anuko mo dagbere fun idile yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary oda president wa governor wa your excellency Nigeria gbo enikan ni mo fe share testimony temi na 08 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you.

e ba mi ki ki won be yin na ki tori ba meji ko aye nbere wi pe ta lo ba wa se olodun lo ba wa se o ah ki se mi mo se wa asun layo ajilayo agbapo se gbe agbese o se gbe alanu afi soro kojo ti were kojo ta si win ko si meji to ye waju ka ma dupe lowo ba le wi le se lo ni me so pe olodun oba iwo ni won mo ki won okira mi iwo ni kakalu kakakeke lu keke o kakan kakan ba ti kani ti e nigba imoye kani ti gani agege tu go bold mari ti bo olodun gbere oro gbengbele ku ti dabi owu mo tun ti de laaro tu ni wa ba wa se o wa le dasi wa ba wa se o wa ba

0: And down, what about what I ba wa se ale da se okura ke mi o ma baba ti me le le mo tun de oni lo ni je ni ebe lowe a tun ti de la gelu la wa nbadan oro atata maja baba abadan
1: ori gbagba
0: ogbon olagbon re o ti eji ape agba ni were

awada e je lo bi adura ka se gbogbo tete te eh eyin ololufe wa lagelu la wa yo oloye kabiru jalaruru o to e wale oloye kabiru jalaruru eh sheu kabiru jalaruru mo ki okio abijan baba wa oju oni tiyin ara ololufe eto wa ni eji olokada ni babala eji o eji oju oni ti o a gbadọ gbagbe olubayan gberu ile omo osun to kun omo won loga so oju oni tiyin lase lowo olodumare gbogbo won ni e ti ji kale ti won joko si di radio pe anise ogbon ologbon taaro iya won fe gbo aja tai ba ope yemi iya mi omo ori sogbon su omo epo sogbon yo ope yemi bukateri ati nbe lara paja nbade kaaro o aja fatima nko iya magaji ope yemi gbagi mo kiyin iya ali elelubo gbogbo yin mo ki ohun osun gbadọ gbagbe adeyemi adeyi lomi adi o omo won ni fiditi aye re oni ta baba olojo bi oni bo ni baba pastor gbadde oladeji samuel baba sojo bi anako lojo bi won igbodun odun kan ni o lase lowo olodumare gbogbo eyin ololufe wa ya beje elegusi e ti ji be se ji adupe o koni suwa koni re wa lase lowo olodumare bayi la se e je npe awon ta jo sadua kasira se adura tori a fe se gbogbo e kamakamakama laaro toni e ma lo sori facebook e ma wo wa e ma share logologun e ma share logbon moromo ke iya o la dalegan ati ayejire aya 83 lodan fatima nu omo raji aya 83 lodan e share logologun e je ki ara ile ogbo karo ko ogbo ki gbogbo re o mititi ko ma ho wobo wi pe lagelu la wa nbadan oya o eyin ta jo sadua ko li o Cornelius omo ni koli o ti ya eja gbadura Cornelius omo ni prophet doctor olaniyan baba korita omo won leleru ko baale nko o olawa tosin olusegun segelu aketola baale leleru ko gbogbo leleru ko pata mu kiyin e kaaro eto wa lo ti bere ya meta ya lode leleru ko gbogbo yin mo ki o elija o

book we ma wo wa ba tin sadu eyin na ma se opolopo ni tin gberi legbelegbe oda be e fe se yin mejeji lele eh bo se wa niyan oya o eyin ese e se keta taye fi duro isese ni sese lagba oya ayi oloye alamu je ka yin fa baba la kokoro baba gbere rin dalegan ni ile akamekun oya e ba nkan si ewe nji adu bi agbe fagori te adegoroye agbe fagori te oya oya otu olua olua wole ibadan oya oya eyin e ba wa se ti sese laaro toni ifa lala toni elugun musiba awon mo lipede oya baba olodun fa kile pe ojo ti pe ati dupe lodo olohun ose ina gbogbo re yo se se bi ogo ti nje tolohun gbogbo ami edi o mejigigigigi asiko ti re o eye jajo se baba olowe akibude kule aya won na dasi ka ma pe ase edumare lenu wa o ase edumare eyi ta ba wi lo lodumare ogba yo gba o

0: mi owo yi kan mi omo yi kan mi eku baale oro omo baba ti nbe leleru e je jo da si imore yin laarin iseju perete 09123708675 let them oluwa contain eku ojumo o
1: oluwa contain a ri se apata ibadan eyin le o ma wa wa le o ma ba o ase
0: idumare ase idumare
1: Edison soro laaro yi ka ma ya lakoti ka jara moro aye wa ka pa oro aye wa si ka tete gbegbe se do the right thing at the right time ka gbegbe se lasiko to ba ye ka gbe ka le ri oni abayo si aye wa la ka ye yo ni ta ku oluwa container abaja ko
0: Shoki shoki ni eje ma se ki awon eyan le raye dasi tori pe aro kan to ni o gbono
2: Olegure
0: Oguati
2: Afiranje won ni ku oga
0: Ase idumare
2: Ko wa le kuro lenu yin
0: Aseun aseun
2: Taiwo Omo Ajao Oguati lati wo fun lo ko mi o
0: Mo gbadun yin
2: Alakoti yo mo ran le bi o yo ti o si ni padu ni Where are you your shin padu?
0: Yeah, yeah, you're
2: wa ku pa resu resu.
0: Ah.
2: Bala ko ti ti si nu. Ataron
0: le. Yes, o ko ni yo.
2: Ataron le ti.
0: Bẹni o.
2: Kuluko mu ti eme ni ti mu te mi nbe o.
0: E seun.
2: Ya ma nto se ojo nlo.
0: Nlo, nlo, ogu ati ewi. E seun, e seun. E mu emi kan. Eto re o lanta.
3: O ni o ko wa kile o lanta lato yo ala.
0: E ma seun.
3: Olorun mo ni Josu yi ko le re.
0: Ami ase idumare.
3: Eh abosi oda.
0: Hmm.
3: Kalabo si ko jara mose.
0: Oto labosi oto la ko ti o.
3: Jo lere.
0: Aha.
3: O lo anta ni ba in so la to yo ala.
0: Oda, oda. Hmm. Abosi o lere. Abosi alaji. Ah, ale ni kan ba nta mo pe ni abosi alaji. Aya ja mu kan si ka to bo si abala mi. Enle mbe won e ku ojumo.
4: Baba ni olugbo la ke loni baje.
0: Ase idumare ta ni ba wa soro e gbon soke dada.
4: Ogbeni Fatah Sulaiman lati ogbere Ijo sa on aye turu
0: eseun
4: on ta so na imina ti mu temi nbe abosi o lere alabosi agbogbo alabosi ama lola atun alabosi yen baba wa ni kida
0: eseun eseun awon eyan ti ja po otola koti otola alabosi so kan tun rapa la wole amo se nkan
5: hello
0: ah doctor ni abajo te fi rapa la wole aje idumare
5: eruko e ti da mejeji po
0: ah abe ri nkan akoti oto abosi oto nkan ta ba so tabosi o nbo lona akoti la se so laaro e seun
5: abe fa ni ta ati ko gbo nbe
0: hmm
5: ibe se se to ta le ko mo nbe
0: mo dupe
5: ojo mi ti wa pe mi ni dipin alaje mo wa ila gbogbo lati la lase
0: abim bala gbese le o bim bim abim bala bim bim eja bo si abala mi eja bo si abala mi ya mo wo mi pe eyin na re so bim bala bim bim

agbọn longbogbon kan ni ile ise radio ti lagelure 96.7 fm omo ogun yemi ologuro omo baba leleru e ri lepo niyo la magba niyo lepo la megbon tetowo lu lo ja mo pe yo n ba be epo seyan baba so ni se alari baba ewu ha nkan ju nkan lo lagelu le n pe bi oke gajoke e ka ki ile epo e ka ki gbogbo adugbo lagelu ni gbogbo aye n gbo won sa dede ma gbo olodun lo joko si ahin eyin e ko polowo oja yin wa ka ba n polowo e ki oja o ma ta ni witi witi won toju arabirin yo omo baba yi na ti kini italu won bere si toju e omo gbadun leyin to mo gbadun tan obirin ipada le ki lobirin ipada de le si bi a se bere won ran won re o iya banka iya banka be ntin si arabirin be won si jo gbe lo bi ti a fi fe toju e ni ti a jo nsare ka gbogbo gba ti en lo hospital won jo nsare ka ki na ni ah iru wahala wo lo da bo mo hun lorun yi o iru ki lo se yi o nkan kan o ti eto a de bi uni yemewo ti en lo tolorun ti gbadu arabirin ki lo wo lo si ki lo dari denu le si leyin to gbadun iya e bere katakata o si bere si ka ha ai wa sori la sori awa le pe ye ni omo rare nigba to lo nda omo lola bi o nto daru kan si mo lo

0: ni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Baba ayeraye omo alade alafia. Adupe fun agbara te fun mu wa lo ninu osu yi. Adupe fun te ti se. Adupe fun te n se. Adupe lori awon omo wa. Adupe lori aye wa. Kabiyesi gba ope wa.
1: Amen.
0: O tu akoko a tun fe gbo latodo yin. Olorun oro ba wa soro.
1: Amen.
0: Olorun inu mi dun. Ayo mi kun fun awon eri ti mo n gbo pe e n fi oro yin ba aye awon eyan pade esin je kan yi pada si kabiyesi gba ope wa.
1: Amen.
0: Mo dupe fun ise igbala irapada te n se ninu aye awon eyan omo Olorun gba ope wa.
1: Amen.
0: Adura mi tosan toru ni pe nigbati awon ti mo ba soro yi ti won ba make heaven tan wole ologo emi oni deni ita.
1: Amen. Jesus Christ.
0: Bi Oluwa ti ran mi lowo agbara lati gbe igbe aye ohun ti mo n ba awon eyan so Olorun fi fun mi Olorun tun fun mi si.
1: Amen. Jesus Christ.
0: Mi e se iranse Olorun ti so pe oro enu mi ni egbo e ma wo iwa mi ohun ti n ba le egbodo se emi no gbodo se igbe aye wa mi mo igboran igbagbo ti mo ni ke gbe ohun le mi na n gbe tori ibi ti mo fe ke wo emi na fe wo be ajo mori dele.
1: Ami Jesu Christ.
0: A ni padanu le ologo.
1: Ami.
0: A no si fun.
1: Ami.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Ami.
0: Emi ranse Olorun alaye to n gbadura fun yin emi ni woli ati ajirere J.O. Adeoye omo Jesu baba ase kiki oro oro kiki ase papa authority lati le ise iranse with God Prayer Ministry and Gospel Church International oku orire pe oba ise iranse ipade ko phone number esile 08063490593 again 08063490593 number ti mo pe fun oyen te sori phone e lati nu WhatsApp fi agbara oro save well lati nu WhatsApp ko wa so pe please add me abi ko ni mo fe ma gbo mo tun fe ko ba mi send number yen sawon eyan pe kan add e kan ma gbo ba mi send e si grandma grandpa ba mi send e sawon egbon lotun lo si pe ibapade nla wa nbe number ile gangan ni o tin ba se tan won pe number yen won tun pe number tan ni e tun le pe mi si sugbon number ile la fi agbara oro ranse sawon eyan ojojumo bakan na gbo iroyin ayo yi ose ta fe wo lola ni isoru olojo meta to su kesan to ma san o si idahun ati imuse ileri gba ikede e
2: oya ni with God
3: oniwo san latunde losu yi o ina mokede logoji ara re yo tun gbe gbogbo onira mi kalu wa gbo ina nira tin ju oyen o kere si abugaga bugaga na amase pa na ajo nirun tin gbe na mi e tin gbe nu woli jiwade o ejepi baba asa kiki oro yo gbe nira yen mi kalu ni soru ta pe ni oluwa ara ni mi so ni gbawo mi
4: emi o se tan ku
3: jesu kristi lo so wipe
4: emi ko ni ku kan
3: ni soru oluwa ara ni mi so ni gbawo mi
4: emi o se tan ku
3: ele kan losu ti o waye lojoru wednesday ojobo thursday atojo eti friday jima to ba ke yosu latago mewale ibi ti o ba dare toye lami tolowere basede padagba re ro si baba ase kiki oro authority on babo tase tami ti anu o oli ajire je wa de o jp tonu sifun yo fi irorun atura pese ninu olupilese da eni ti se jesu dipo nira yen tetede sori le agbara ajinde ni with god kago mewale o tolu ni with god bus stop le ile po soka atijo challenge world road expressway ni le bada ojoru ojobo atojo eti jimo sey on tun ni soru oluwa ara ni mi so ni gbawo mi
4: emi o se tan ku
3: kale ko fi baya o ti tatu
0: ikede isoru olojo meta lo ti gboyan osu baba balawa ire gbodo ba o sa sala fun emi re wa siwaju oluwa sugbon loni wakati igbenija wa isin si wa ni ola awon to ba fe ri mi fun kanseli ni ojo monday et de bi ago mewa o te siwaju nu ise iranse ti mo nse awon ona lati bo lowo idaduro idagunle lati tesiwaju pe ko bo lowo idaduro ati idagunle ko ni tesiwaju bodun ise nlo sopin nipa kikun fun ihamara atoke wa labe akoso awe ati adura lati bori awon ogun adani duro ati adani gunle kini we oni David wi Psalm 55:17
1: le ale le ewuro ati le osan le mi o ma gbadura se mi o si ma kigbe kigan kigan owo si gbohun
0: so ngbo lo David lo pariwo oni ni ale ni owuro ati ni osan ati loganjo ni gbogbo gba o le mi o ma gbadura emi o si ma kikan oni oluwa o si gbo temi ko le mi o ma sunkun ko le mi o ma ronu ko le mi o ma banuje ko le mi o ma binu ko le mi o ma ja o le mi o ma gbadura mommy ati daddy ja jo wonu adura to ntoro olorun lo bodun se nlo sopin olorun fa gba ise se pataki fun isoro olojo meta weze toze friday lo seta fe wo kini we corinthians 2 corinthians 10 3 to 5
1: nitori pe bi awa ti le rin ni ti ara ṣugbọn wa ko jagun nipa ti ara nitori ohun ijawa ki nse ti ara ṣugbọn o le agbara ninu olorun lati wo ibi giga pale
0: bibeli wi pe ohun ijawa ki nse tara e ri pe lori internet gbogbo awon eyan pariwo edira gbogbo eyi te ngbọ mi ohun ijawa ki nse tara idira ta gbọdọ dira ka fi oro olorun ati adura to gbona ka fi dira wa lamure ki se ka to lo tara wa sowo okunkun sowo esu idira ta o dira ni pe ka fi oro olorun di ara wa lamure e wo gba ti davidi fe lo ba golaya ti ja ihamara to fe ko mara ko sise sugbon o lo ni oruko oluwa olorun awon omogun mo fe ko fi oro olorun dire lamure ko fi igboran dire lamure ko fi igbagbo ninu olorun dire lamure ma sa lo sodo satani fun iran lowo ti esu ba fun yan ni eyin yo fi gba akuko diye lowo eyan yes
1: awa so gbogbo ero kale ati gbogbo ngiga tin gbe ara re ga si mo olorun awa si ndi gbogbo ero ni igbekun wa si teriba fun christ
0: sogbon ninu oro ni o agbara oro ninu kiki oruko jesu ninu adura to gbona ninu igbe aye wa mimo ninu igboran ninu igbagbo ninu kiki oruko jesu oni ko fi dire lamure o ewu oni wu o a o si ni fi emi ati efaye mu loruko jesu iwe efesu ori kefa ese ikewa si ikejila
1: lakoti ara mi e je lagbara ninu oluwa
0: baba momo
1: lagbara ipa re
0: bodo ise npari edu lati je alagbara ninu oluwa ninu oro olorun ninu igbe aye wa mimo ninu igboran ninu sisa fun ese o la o le wa ninu ese ka fe ki ori ofe ma po si e ma je atara wa fun okunkun ati esu e je alagbara ninu oluwa yes
1: e gbogbo ya mara olorun wo
0: iha mara olorun tan ni ka gbe wo na ni oro olorun o na ni adura ja jo pade ninu isoru weze toze lati sore di alagbara ninu oluwa yes
1: je nka le ko jija se rekereke esu nitori pe yi se eja te ale awan ba ti jakadi sugba awon ijoye awon olola awon alase bi okuku aye yi ati awon mi buburu ni oju orun
0: se ngbo awon ija ti a nja yi ki se fisika ija emi ni awa na si gbodo je alagbara nu emi ka le ni isegun lori awon emi kemi awon agbara to ma nkoluyan loju on loju ala sugbon to ba ti kun fun agbara olorun to kun fun oro olorun to kun fun igbe aye wa mimo ati igboran ati igbagbo ninu kiki oruko jesu isegun e daju je ka pade ninu isooru je ka gbadura oruko jesu
1: amen
0: eye e koja lo dalagbara
1: amen
0: e gba idawole
1: amen
0: bi oluwa ti nbe temi nbe wa ni isegun bo ti ni ri
1: amen jesu christi
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: so fun oluwa jesu ro mi ni agbara ninu ara re ninu oro re bi agbara re wo mi fun isegun oju orun oju ala ati isegun ni gbogbo ona si fun mi ni agbara ikore ni ni janu ki mo tora mi laye lowo fi gbadura gbọ́ phone number gbogbo ẹni tí fóònù yín bá ní whatsapp mo fẹ́ kẹ́ ẹ kọ nọ́mbà yìí sílẹ̀ 08063490593 08063490593
5: àbí kẹ́ ẹ pé bàbá àṣẹ kìkì ọ̀rọ̀ sórí nọ́mbà yìí 08034005204 08034005204
6: Oniwo san latunde losu yi o Abugaga bugaga na tin gbe na mi e tin gbe no woli jiwa bi o JP baba ase kiki oro yo gbe nira ye mi kalo ni showru ta pe ni Oluwa ara ni mi so ni gbawo mi
7: emi o se tan ku
6: ele kan losu ti waye lojoru Wednesday ojobo Thursday atojo eti Friday jima to ba kan osu latago mewale ibi ti o ba dare toye lami tolowere basede padagba ore ro si baba ase kiki oro authority on babo tase tami ti anu o oli ajire jiwa bi o JP tonu sifun yo fi roro atura pese ninu olupilese da eni ti se jesu dipo nira yen tetede sori le agbara ajinde ni with god ka go mewa lo to lu ni with god bus stop le ile po soka atijo challenge world road expressway ni le ibadan
7: emi o se taku
6: fowo kale ko fi baya o ti tatu
8: Lagelu FM. Jaga.

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
2: Asa beyan lowo loro bi konko yokoto bala fi oba siko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin koge koge eyan ma le gbapa tese ki won ma gbeyan sega kore ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbenu ifunpa giga iseto katalese won ma kan yan gogo ki bata o sense bo lese yan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lorisi risi ogun sugbe ti oran na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba etkia kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeli jeli aile mi dada idakole ko ma kore ma le se dede ara ma gba pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka te de gbegbese ni kiakia e da wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ro gba lo le nbe faye o lati ma be arun sapa ma si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pile oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo jo yin lo la complete iwo ro di badan telephone 08033715988 08033715988 enta tajware lo ma toni toni.

0: e kaabo pada leka ipolowo oja wa eto yin eto wa bo se n lo nte waju ikani lagi lu fm okay to ga joke ni badon o le n gbo lowo be ba se ndara po mu wa oro eto dibo gomina to mo 2027 se n to se le 2019 ojo se le 2027 to je yin pe agbarijọpọ awọn ẹgbẹ oṣelu kurajọpọ lati divete ẹgbẹ to wa lo de ngba na tabi ti o n ko gba sile yen true coalition te ba gbagbe pa awọn ẹgbẹ oṣelu to kurajọpọ ngba yen lati ri ẹgbẹ oṣelu PDP ADC ba na lo Zenith Labour Party awọn yi ni wọn kurajọpọ pẹlu awọn ẹgbẹ oṣelu ni Accord ebi ti won si lo ino fun wa ni gomina ta ni se makede lara awon ti won si joku ngba na ti won kura jopo pe to eye a da eyan joju kan ko le wo susususu olubadan le badan toni kabiyesi o oba rashidi adewolu ladoja awon ko awon yen papo oludije fun ipo gomina abe egbe oselu ADC ngba na iyen senator olufemi lalei won wa nbe oluye fun epo gomina labe egbe oselu Zen Labour Party senator Sarafade Nabi Odun Ali won wa nbe ati awon eyan be ti won jo fori oro jona soju kan ti won pe gomina Makinde la fa lowo soke nigba ti eto ribo won ku bi oya ose kan ti won ba si yibiri gomina Makinde si wole lasiko yen eye ka wa wo ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti 2019 ó ní lọ́bọ́lọ́bọ́ èmi ò fẹ́ ìwọ ògbà ìlú ń ba ẹgbẹ́ yìí kí ló sì ń fà á lórí ọ̀rọ̀ ayanmoye ayanmoye ni bẹ́ẹ̀ bàgbà ìkọ́rọ̀ ohunmoye náà ló díjà alẹ́ ní 2019 èyí tó bí ọ̀rọ̀ unity forum àwọn unity forum ni wọ́n lọ dá wọ́n darapọ̀ mọ́ ADC nígbà náà ẹ̀rí pé gbogbo náà ló ṣiṣẹ́ pẹ̀lú PDP tí gómìnà Makinde fi jáwé olúborí ní 2023 wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ ìlànà mímọ́ moyè ó tún bí wàhálà wá nígbàtí distinguished senator Tesfim Kọ́láwọlé Fọlárin tó gba tíkẹ́ẹ̀tì tán àwọn igun bíi ti Báyọ̀ Adélábù wọn bínú kónú ẹgbẹ́ wọn lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú Accord àwọn míì tí ò kónú ẹgbẹ́ wọn ṣe ìlànà ìṣúní ìjẹ̀ǹjẹ̀ yán wọn dìbò tààrẹ wọn lòdì sí olùdíje fún ipò gómìnà wọn wọn sì kónú ẹgbẹ́ wọn fẹgbẹ́ ya ẹgbẹ́ òṣèlú APC lulẹ̀ APDP wọlé nígbà náà lọ 2023 inú tó délẹ̀ inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC senator Sarafade Nabi Odun Ali òun ló ti gba tíkẹ́ẹ̀tì ẹgbẹ́ báyìí síbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ igun ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ni wọ́n tún fapá jánu olóyè Adébáyọ̀ Adélábù inú ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ìtakùrọ̀ wà ńbẹ̀ wọ́n ní pé àwọn òfẹ́gbẹ́lẹ̀ wọ́n sì tún wí pé àwọn ò tí ì gbà ẹni tó sì jẹ́ bíi balógun wọn tó jẹ́ pa wọn bíi second in command wọn bóyè òun ló ti ń lé fùrù kọ̀kan bíi ọkà ojú ọ̀nà pé òun lọ sẹ́gbẹ́ òṣèlú APM kódà wọ́n fẹ́ kó ta pẹ̀lú tìlù ti fún ọlọ́jọ́ kọkànlélógún ambassador Florence Ajimobi ọ̀nà ń bínú Akeem Agbájé ni pé national working committee ẹgbẹ́ àwọn ò tí ì kéde oríjì kankan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC olóyè Tesfim Fọlárin ni pé àmì party man wọn bẹ́ẹ̀ni kankan jà kò sì bẹ́ẹ̀ni kankan sọ̀rọ̀ adákẹ́ mọ́fọ́ àti mọ́tẹ́ni tí ń ṣe ìtí ń lọ rí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó sì jẹ́ pa ara wọn míì náà tó yẹ pé wọ́n lè má lo ọkọ̀ lókè báyìí tí wọ́n fapá jánu inú ẹgbẹ́ òṣèlú APM ẹgbẹ́ ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ awon eyan binu nbe na awon to binu nbe wi pe won ra omo ibon lorun ni bo opolopo tin je nlo le keta won fe soro sugbon ara awon ti won o le foro sabi awon so ipe agbalagba ki se kilo kilo kilo ki se kilo bayi wa omo eran ko nle mi boko yode oni ambassador tafik arapaja to fapajanu pe ko ye ko ri be se gbo awon tawon ti wa ise egbe bo lati lo mejo seyin sawon ni kapa lati dije dupo gomina baba won ni riri baba won kawe lati ri won e ri pe gbogun won to wa yin gba na lori wi pe won ni gomina ku awon olopa awon ile tuabo ku leyin ambassador arapaja sugbon egbe oselu APC fun olopa mi latoke ara baraba lo mu ki ambassador tafik arapaja pe gomina na fe se awon egbe tan se to no fi dara ko egbe oselu APC te ba wa wo nibi ti nkan de duro bayi gbogbo awon nkan awon eyan ti won kora jopo ti won duro te egbe oselu PDP ti o fi ja wuru buru le meji ototo te ba wo Alhaji Oriomi Hamzat on ko ipa pataki egan ni he o
1: ben
0: ta ba wo Ozi Agbola tona ti dara pomo APC Alhaji Gbola Rumi Azim won jo wa ni oran ibu mule kata kan de Adiola won jo se wahala sogun 2019 ni oloye bi se akade to wa le DC won jo bere lati 2019 gbo won ti wa ni egbe oselu ototo na ejawo egbe oselu mejeji bayi ibo lo second mejeji ati pe ibi mo ti bere lekan pe se n to sele n 2019 ni ka mo reti pe ko sele ni 2027 wa na ba mi nga go ni
1: we e ku wa totun in fact analysis be be nga se kan sile awon ara le gan ti ma ni picture awon certain things lokan se ri e de pe a so la bi aso le kan pe ko si bi a se fe nse ko si bo se ma di primary ti o ni si crisis ti o ni si gbo mi si omi omi o to wa bi nkan kan a ri awon ti no ma bi a ma ri awon ti inu won ro sugbon ti ibinu yen ba wa linger to continue ohun lo ma n pada ko ba egbe because ti egbe ba kuna lati tete yanju gbogbo to wa laarin awon omo yi ti won tete calm won down ko to di pe a was time election gangan because 24 hours o ti poju fun oloselu lati decide ibi tawon lo awon ni kon tete joko bayi kon mo nkan to won se because ti crisis yi ti o ba tete yanju but the beautiful aspect of it na ni pe awon egbe meji ta wo pe boya won strong ta wo pe choice wa laarin won just like nkan ti Seyi Makinde tun won so maybe birthday Bishop Wale Oke won ni APM governorship aspirant also is here awon lojo ko segbe ti APC yen you people you can make your choice so awon gan ti so pe ko make pe APM re o pe ngba ti won so pe awon lagbaja awon dignitaries to wa nbi pe won o meet oruko APM aspirant po na wa nbi yo on your state make your choice so now ti the beautiful aspect of it ni pe awon mejeji na lo ni issue bayi idi ti ti APM of se wa pronounce ni pe fear wi pe ka won ma lo damage ara won at least ibi ton if awon si tawon ba le maintain e tawon de sise karakara boya senatorial seat ni o abi national federal assembly ni o awon ile maintain e pelu oruko ti governor n gbe bo boya awon ile loruko yen lati fi win ohun ni yen karu yen po ninu APM but inu bi awon kan de n sise tako egbe yen labenu to je pe mo n sise yen underground even awon kan wa to je pe ese meji ni won lo ese kan ninu APM ese kan ninu APC ti won wo pe ibo ni ka won swing bi si
0: okay lara awon tinu mi
1: lara awon tinu bi
0: baba olopo eyan ohun fapa won binu gan
1: binu gan exactly
0: won binu gan
1: is one of them to je pe inu bi to won wo pe ah why should this be
2: se awon ta won tin jo nsise bo sise bo latẹyin wa latẹyin wa se de ri
3: won lawon lawon gba egbe APM wa nigba ta fe soro governorship awon ri nkan gba ma fe soro ti ile igbon asofin lo awon ri nkan
1: o fun kankan lo
3: igbo tun wa doro local government awon tun wa ri kankan
2: ko du sin kankan fa won so ko si bi awon ru issue yi o se ni ma but o na mo se so saju pe the beautiful aspect of it na ni pe awon mejeji na lo ni issue bayi na ni problem o wa lowo en to wa ma wa fast intelligent lati go pe ah since do ye pe problem to nsele lodo wa nsele nbi na e ja tete yanju ti wa ka tete mo bi ta nlo ka kan gbugba won to so that a le jo sise po because ko si nkan ta le fi unity we ti o ba ti si isokan ninu egbe egbe yen ma ni problem ni won ma campaign against ara won ni e ma ro bi a wa di pe oju mi le ri e ninu mi nkan mi la ma fi oju so nkan mi lo ma lo ma finu se now awon ni kon joko ton tete resolve crisis to wa laarin ara won because this thing must not linger ta ba wo APC nisin ti won ti o ti wa iyen wa pronounce gidigan o han gbagba pe inu n bi awon kan but I believe pe they can close rank won ile close rank won de wo pe eni ton fa le na we can still support him because ko possible ka wa meta merin ma do nkan owo enikan na ni o ja si awa ti o de ja si lowo leni won ti ni pe ti o ba kan leni o le kan lola time yi wa fun kaluku won ti idarugbo de bi pe boya won ti wo 80 abi 90 o ti wo pe so
3: ko si ta nikan ba lo lo mejo bayi
2: pe bo wa wa a ri awon to ye pe e ba wo life awon baba bi Mandela all of them se won ever mo pa won le debi ta won wa yen ni so ko se to mo jo ola awon ni kon jo sise po ninu ife ninu isokan kon de gbaruku ti en ti egbe ba mu abi awon lori egbe ba mu ti issue ba de wa kon jo solve laarin ara won be na ni ti APM na if there's any crisis at least gbogbo na ma n paro pe ah ibi ti seyi ba lo lawon na lo now what is now happening what is the difference kilo an sele lowo lowo bayi to ye pe ibi ti governor na won lo be mo which me pe inu bi won na ni kon pe gbogbo ara won jo kon jo yanju gbungbungbu to ba wa laarin awon so that iye on your state wa le mo ibi ti awon lo laarin awon ma bi je
3: e se gan comrade Alaba ADBC
4: e se atope
3: ya ke bo le yoko kan lori APC
4: ma bere latori APC seri awon agbalagba ma nsoro kan won ni bi ori ba se tobi si
1: o je fo lori
4: o se ma nfo olori ta ba ni fi otekun ta ba de ni tun fi ote yo nkan kan kuro be leni eleni egbe ti eyan le so pe o leru ju ona ni egbe APC ni ipinle Oyo ki de ni nkan to fa ni pe seri egbe APC o legbe ti eyan le ko le lori to mo pe o sha ri nkan kan gba at the end of the day bo ri gba nsale o ri gba loke
3: okay
4: se nkan mo so yin egbe yen lo ye kan ma pe ni o to pin so iru egbe to wa ti ri be ko sogbon te fe da opolopo eyan atori gbigbe o atori tutu o atenti o ragende o atenti o dagende o gbogbo won patapata le re ni ru egbe o se lu be tori pe won mo yin pe latoke ni egbe yi ti wa won de mo yin pe en to wa loke ko si bo se fe ri tan ba da gbogbo e tan ba tun sha nkan kan kan kaluku so only problem ti e fi ri pe awon kan se seri lodo temi mo fe le so pe problem nu egbe APC ni pinle Oyo o ti niyanju dawon aye kokan kidindin ni pe te ba gbagbe te ba ran ti after primary yen awon aspirant bi marun kan kora won jo
3: G5
4: ti won ni awon ofin ara mo oro to ni se pelu primary yen bo inu awon marun yen le ni melo lokun be mele le gbo ti o se ni japa monu pe ohun o gba engineer lawalawo mo ti gbagbe oruko bi awon bi meji mi ti won ti jade ti won ti so yi pe awon faramo mc o pada jawe olubori iyen enu ton sarafade nali ninu eto
3: engineer rawo folani wa lara
4: engineer rawo folani yan na wa nu won so o wa je nkan ti o tu ya mi lenu lana tere mo ri pe barrister
3: Akim Agbaje
4: tun jade so yen tun mo si pe to some extent reconciliation to nsele nu APC it is ongoing o de tin so so rere eh soro 2023 mo fe pada si ori 2023 lori isele to involve Senator Teslim Folani ni 2023 latoke na ti ju Senator Teslim Folani sabi e boss o
3: okay
4: order to kini but ni o ni mo se in to sele in 2023 o le sele in 2027 be ni ko le sele idide ni pe se en te ba bi se wa di gan fi han pe ni 2023 ti an so ti Senator Teslim Folani ti won dibo eyan eyo kan ti o judi fun Senator Teslim Folani na ni Senator Sharafadin Ali inu gbogbo awon ti won wa na egbe oselu yen ni 2023 emi de nigba o pe ni 2027 se mo pe Senator Teslim Folani o ti jade won lo se pade pe laare laipe mo nigbagbo pe gbogbo awon to wa grieve inu APC won pada sowopo won pada sise fun egbe won de pada sise fun Senator Tesla Senator Sharafadin Ali so mo si wo pe crisis inu egbe APC o tin lo ibi ti o ti ma ti ni solution because te ba wo bo ye o se bere gba yen to fi ma won house of assembly candidate to fi ma won amin aspirant to fi ma won rep aspirant gbogbo lo n japatan ni awon faramo nkan kan but leni eleni ta ba wo tempo yen a ma ri pe reconciliation ti egbegbe kale o tin so eso rere opopopo na ni won tin so wopo pelu egbe
3: okay.
4: Tan de tin declare support fun Senator Sharafadin Ali ninu egbe enti enikan ta so ta menu ba pe a mo
2: ibi to fisi
4: o na ni Oloye Bayo Adelabu Oloye Bayo Adelabu ohun gan ta de ndaruko e leni opopopo awon to je loyalist won na tin jade tan tin declare pe okay o Sharafadin Ali la won support awon pada sise fun egbe ni now e wa soro pe en to je bi amugbalegbe Bayo Adelabu ipe o la won gba awon se nikan e da selu oro egbe la so ko se property enikankan se nkan mo so yeyin se de ri oro to wa nle moving train ni teyin o ba tete join moving train yo janyan le o lo nti enu so ye gege bi in ton sele ninu oye temi
3: ninu APC
4: this is just my own personal opinion no
3: ninu
4: APM bayi seri APM number 1 ni pe nkan ti awon tan fesun kan gomina tan fesun kan gomina ni pe ko ikun ti e si primary gan primary o produce honorable Bimbo Adekanbi ipe won se pade yen ipe won kan mu oruko wa ni pe oya eni ti
3: amure
4: eni ta fe mu lele so iyen na tun mo si pe awon opopopo awon kan na wa nu egbe yen ti emergency honorable Bimbo Adekanbi Odumonu tan ti wo pe se mo pe en to ba to kanka to ba se na lo le wo pe e je n kuro nu egbe on la fi ri ti ambassador traffic arapaja opopopo na lo wa nbe ti o je pe awon ta jo ni royin kan ise iwade fi han pe won sa ni mo pe okay o e sa ja duro nbe sebi won o dibo presidential ibi ti presidential ba fi si a mo ta se loro ara wa so ikan niyan nu gbogbo to wa then issue to won wa le laarin en ti opopopo awon eyan believe pon logun egbe gan wa fun gomina ipinle Oyo yen olopo eyan Alhaji olopo eyan issue yen na won ati iyanju e iyen o da duro gedengbe structure gangan ti eyan ma fi dibo okay e je bi ni beere kan
3: ni mo se tare ni o abi
4: ninu oselu le ipinle oyo leni ta ba yo gomina ipinle oyo kuro nu apm kilokun nbe mo boya ka won ara
3: awon ke kan po nbe
4: ni gbe o se ta ba yo emi o fe down beere yen tori ni isin mo mo ni awon tin se oselu nkankan ta ba yo oruko gomina kuro nu apm kilokun mo
3: oruko gomina na ni mo fi lo lo
4: so gomina lo ni apm o tumo si pe
3: e se wa ye e se le yoruko bola me tinu ko nu apm
4: o tumo si pe ani an soro nipa structure se mo pe nsin te ba soro
1: le plant
4: te ba soro apc
3: apm also has structure ibo ni structure ti se yi makide nlo bo
4: structure party lati le se mo pe opolo olopo eyan so yi pe opolopo awon tan ti ko ti ohun awon tan brand lokun government ni gan won de la apm la won ana tun mo ra won ninu awon nkan to ye awon foran kokan to njade pe aye te fi se chairman party wa ni ibi bayi ah mo ki se olose orisirisi awuyewuye yen lo nje
3: yokan le na bere oselu
4: now ibi ti wa wa nsin ni pe se wa ri gbogbo awon egbe ta nso iko possible ki a ma ri awuyewuye awon egbe ti o lami la ka gan bi iru awon egbe akodo atawon nko kokan be
3: akodo lami la ka pe la ru ro yen
4: awon egbe kekeke ti o lami la ka ari wahala nbe iru egbe akodo nsin so ye ki wahala wa nbe se kan mo so ye so ta ba wa ri wahala nu apm abi ta ba ri wahala ninu apc ko se nkan ti o ye ko jo wa loju bi won ba se jo reconcile differences to wa nu egbe ohun lo mata
1: you so chances
4: se kan mo so ye se de wa ri o awon egbe kekeke ti mo so yen tan lami la ka ti mo so yen reason ti mo fi ni mo lami la ka ni pe opopolopo awon egbe yi eyan melo lo ti dibo wole ngba awon tan ti ni boya ni state house of assembly ni boya ni rep ni boya ni senate ni in ti mo fi ni won lami la
3: ta yin wa pe won
4: se nkan mo so ye e lo wo reason ke se pe boya mo bu won ara awon nkan teyin o fi wo pe okay egbe egbe ile kato le ni yi se de wa ri tan ba pada sora won won ni molu to suke ni idunu alapata awon party to lami la kan yo pada je at the end of the day so bi ero temi se ri lori oro yen
3: ni te nso ni pe in to ba sele inu oro yin to ba sele ni eto nibu are
4: be ni
3: yo so bi ti
4: awon yo ko ni so bi ti opopopo se de mo pe ko si permanent enemy nu oselu permanent interest ni kaluku le kakiri so ta ba fi le dibu are ba ibi ti ibu are ba fi si lopopopo e se wa ri tsunami gidi political tsunami o se wa sele e se wa mo pe a gbogbo bi ta foju
3: ewu awon ta gbo si ona gbagbe lo e se ti e ko atutu re ja sare polowo ja npada bo eto yin eto wa bo se nlo o ntesi waju e se nten gbo wa
5: Lagiluwa FM 96.7
6: bo se nlo pelu temi Tayo Oyeladun lo nlo lowo.

0: iṣẹ ti ngo wa oro legbon lati nu awon ti won fi ehonu han lori ba won taku iru ekun security network ti oloye Sunday Igbowo ti won da sile tabasi wo bi ti eto abo Nigeria ni Dubai e ri pe ijoba apapo gan gbegbese kan mo nke lati ri pe idasile olopa ipinle ojo le to tumo si pe a nilo opolopo awon ileto abo lati je ki abo to pe e ku wa fun teru tomo ati dukia ni ile Nigeria lapapo kini ate ko si komo bi nga go yi
1: e se atoku se mo pe aise daada ara yi nigba mi lo ma je kiyan ke si ara orun to ba je pe awon ijoba ta ni lateyin wa won ti se nkan to ye kon se nipa dida olopa ibile sile ati community policing ti gbogbo ba ti wa litutu ti awon etun yen ti wa nle a ni ma ni awon parallel military body tabi awon local kini kan ta wa bere si paru ka kiri nisin a nse nkan to ye ki ijoba apapo se ohun fa gbogbo ile and at the same time a tun le wa fowo leran na ka ma wo a certain individual na gbodo dije lati wo pe ona wo la le tun gba lati kun ijoba lowo because a ti ri pe ijoba nisin won le da gbogbo ise so there is need for certain individual na kan wake up kan wo po ke kini mi na le se ohun na lo fa ti oro iru ekun tan so nipa re e de ri pe oro iru ekun wa pronounce nigbati nkan to sele ni ijoba ibile orire yen ko sele igba ni wa mo well pronounce to je pe awon yan ro pe at least kon je ki eni na ko contribute ko try because latari nkan ti oloyi Sunday Igbowo so ngba pe ton ba fun ni aye ton ba fun ni go ahead pe ohun ba awon omo yen sile lai ni ipalara so but the only thing ti wa very important na ni pe se ri process ti won fi mama gba awon yan sibe o ye ki ijoba kon ni nkan kan so pele because as at today ni se mi ro bi won ti discuss ohun to ni se pelu iru ekun ni awon ile igbimo asofin boya ni ipinle ni o tabi ni federal government emi o ti gbo nibi kankan pe won discuss pe security network by you ijoba o won ti shitu lati bowo lu abi won ti discuss abi any court ti present bill yen ni floor na assembly we kon ti discuss nipa this network emi o ti ri bo won wa be and that is what of je pe ijoba le ma ni clue latari iru awon eyan to n gba sibe ati pe kini training to won ti ni so won ti ni military background ati pe en to je olori e na so na ti ni military background training to ti ni oye intelligence be won se gather intelligence go se won ti lo fun awon training kan abi nkan to ye kon se so that won le call the SSCs because e ri pe SSCs yen na lo koko ko by OPC to ni awon OPC o won fi gba yawo eyan ni o won fi tenikan ba ti je yawo OPC nisin to ma ti ride e to ti so foko e bi pe enikan se bayi fun mi o the next thing ni pe kere awon OPC to ma kun biba ni adugbo yen to ma bere si da gbogbo leru ko de si nkan to fa because of the caliber of people the literate level aimo kan won kankan to ko ma wo pe ja gbele wole because en te ba ma so pe ka ma lo fun security pe ko ma dabu bara lu ohun gbo do ti mental o mo do wa mentally alert because ti nkan kan ba ti run pelu opolo e a ma misbehave a de ma abuse agbara te ba fun eyan be na ni because ti opolo o ba pe to abi ko ni oye tabi ko ni imo nipa nkan tan pe ni ba se ndabo bo eyan te ba ko gbe nkan le lowo a ma misbehave ni and te ba de ri network ton dale just to support ni kìí ṣe pé bóyá àwọn náà ní àṣẹ láti máa tàbọn àbí máa ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn just to support ni and anywhere tí wọ́n bá wà dandan ni kí ọlọ́pàá tàbí military body àwọn sójà wa ó yẹ kí wọ́n wà níbẹ̀ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ pé nǹkan tí collaboration ni pé káwọn náà kàn fi kún àwọn tó jẹ́ mainstream tó fi ìjọba àpapọ̀ ń lò fún security kọ́kọ́ fi kún wọn lọ́wọ́ ni but at the same time idea tó yẹ ká welcome ni ṣùgbọ́n at the same time kí ìjọba kó monitor wọn
0: ijoba ko monitor
2: wa comrade Alaba DBC
0: yawo le ko si
2: e se atokun seri number 1 ni pe ise iwadi temi gege bi on royin fi ye mi pe ko kin se pe ijoba kakan fi o telu iru ekun won register iru ekun gege bi security company ti eyin na de le se ti eyan o gba license lowo awon civil defense ni iyen ile kini number 2 mo je nikan ti o loye daada ta ba so oro nipa ijambara ni ile yoruba if I had experience ni lori e o ondun to po ni seri agudo se nkan kan agudo ni akiyesi kan pelu antecedent ti a ti ri deyin wa ko si eni te gbegun esin o ti o ni so pa ko seyin ko si eni ti e fun opportunity most especially in this part of the world ti o ni abuse despite the fact that pe okay o amo yin pe the entire security architecture ni Nigeria gan ti o ki nse ipinle Oyo gbogbo en si wa o ba wem awon ile to abo to ta ba wa ri awon egbe kokan abi awon eyan kokan tan ni pe okay o awon fe kun ijoba lowo is a welcome development bo se wa ri ta ba ni bi ejo se gun to la se finance eyan le sun le o te ba de ni ki were soku ye o le sun je o o lo fi npe fun pe gbogbo ke ti e se iru ekun nikan gbogbo e boya legbelegbe ni o boya nikan da le ise le ni o to ni se pelu oro eto abo e gbudo regulate activities won seri opolopo bo ti show pc ri dada opolopo iru awon omo wo la nko wonu egbe awon olopa gan pelu training won pelu awon soja tan ni training ni R&D agan ikan lo sele ni Niger State o awon ti civil defense amoye eyan to ba lo tan ku tan ko won binu yara kan ti ti pa awon eyan so on la fi n pepe oke o kini iru awon wo la nko won egbe sa awon mo tin fagbo laaro ti won o fa losan ti won o fa lale ni te ba wa gbebon fun ru omo be pe oke o pump action te gbe fun ngba to ba ti gba to ba ti mumu kun e
0: to ba ti gba pe ti mu kulu
2: to ba gba pe se ko ni yinbon bo ba se wu so ni mo se npe pe statement ti Sunday Igbo water pe tan ba ti ri bandit abi kini kan nu gbo shooter site o gbudo withdraw statement yen o seri opolopo awon to ma nje leaders iru awon careless statement ba yen lo ma nko wa la ba awon megbe mo ranti ngba opc ngba yen ta won oga oga na so pe te ba ti bo ro won be ko bon ya won opolopo lo wa lewon leni inu awon megbe tan gbe ru gbe se be tan ti bon be ti this very moment because o gbogbo nkan laye yi lo ni ilana eto ofin wa nle eto ofin to de wa nle o faye gba pe keni kan kan gbebon ko yin bon fe nikan that's number 1 despite the father pe okay wa mo yi pe oro to ni se pelu oro eto abo nkan ti gbogbo wa jo gbodo forward ta gbodo support ni but a gbodo fi ogbon se so that ko ni je pe awon ta la fe protect na la bere si mo wa oppress ta bere si mo pa because sheri mo mo composition opolopo awon tan da egbele gbogbo opolopo awon omo gboro tan ri sese won gba form won join iwe kun kede to mo to sele erikan okan o wa okada recklessly lasan won so kale to ba ni abo le se wa won so kale won na teni won na taye eta tan ba ti wo iwe kun so that abudo gbegbe se ti o yanran ti lori e so that iru ekun ni o awon egbe mi to je egbe jangbara abudo curtail lessons ko ma lo je pe nkan ta fe ki o dabobo awon araalu gan ni o wa je nkan ti yo mo se shuta fa awon araalu so ki ijoba gbegbe se to ye kan gbe lori e de elekeji in ti mo fe so ni pe gbogbo alamong to nkan to nsele ni east leni to ye pe kini ebe iPod se mo pe ti this very moment ibi ti awon ki people yen ni agbara de won fe lagbara ju gomina lo ba yin sin ton ba so pe stay at home gbodo jade lojo bayi se mo pe opolo ngba ti joba gan ba so pe e jade opolopo awon ara ilu oni jade o
3: every Monday
2: oni mo se so yi pe e je se ri I need eto abo to peye but in the process pa I need eto abo to peye e mo ti atunse nkan ti yo je pe yo tu pada ko ba wa na so mo support gbogbo egbe jangbara to ni se pelu idabobo but e je amo nkan ta nse lori ikokan ke se ru ekun nikan gbogbo egbe yoku na to ra mo egbe ti gba nle tele mi ti e le kaye egbe to je je egbe jangbara to wa nile Yoruba but in timon try lati so ni pe ki awon egbe yi ma je nkan ti o pada je in ti o pada mo se tuta fa ma ara ilu so la gbudo tete gbe igbese ni ori e
0: ijoba o ti ko bo
2: be ni
0: oda e je ki asoju opo le fa yin ti e gbo wa number te fi pe wa te fi ba wa da si 0912-370-8675 0912-370-8675 Teba wa ni le okiri e pe pelu +234-8142-491006 +234-8142-491006 O le fi pe sugbon ja kunu oja an pada bo
4: Bo se nlo pelu temi tayo oye ladun lo nlo lowo
5: Do you believe? A new Oyo State.

0: loṣelu ti wa loṣelu lori lagelo 96.7 fm pẹlu Shina Alayo. Ekaabo sori eto ti wa loṣelu eto to n tu pẹrẹ pẹrẹ nipa oṣelu
1: Oboda ona and glory.
0: Eje ka jo gbo to se yi.
2: Si wa

0: onile atunbode ka to wole ago alawa bode osu baje osupa se bode folohun oba aki gbogbo lade lade loye loye kaabo sori akoto eto ti wa lo se lo ni koni lagelu 96.7 oke to gajoke laafin ti oba debayo akande alagbala oke nibi ta gbenwe ti nye to lori telem aku ameti ati amojuba ara wa lori akoto eto ti wa lo se lo laaro yi Hey, eti mo wipe eto yi ni mo ti opa boho. Awon kan to ni se pelu iselu ati oro oselu. Awon ere nje ti ara ilu nfoju sun. Eyi to ye ko to si won latara isejoba awa ara wa eleyi to gbode ni ti butu orilede Nigeria. Eyi ni awon afojusun wa lori eto ti wa loselu. Akiyin loruko Olorun Olodumare. Kabiyesi akakari igbi to ka si ibi ta pa aye kankan o ti le ka eni ta adajo le lowo ni jejo eyi ti o so ero ta pangba na to so di oto be la ndupe lowo awon alase ikanni yi bere lati ori olotu eto yi tunde Olawuwo Alex Ferguson Ademola Aziz Asizo to je lowo botini ti asiko yi Kelvin ati Seun Obalana awon ni nbele ka ati social media ati won je ke ma ri wa wo kete kete lori Facebook bi eto yi bi se nlo lowo ni Lagelu FM 96.7 lori Facebook nbe beyin o ba ti darapo ene darapo pelu wa loni e ba wa share logun logun logbon logbon e fi eroyin sowo bi eto yi bi se nlo lowo Balkis o wa pelu mi ohun ati baba re ogo ayanfe eleyi ti won jo lete nbo kale gege bi iko eto laaro yi awon alejo a onwoye awon na o tun darapo mo wa lori eto laaro yi gege bi ise wa ibi ta si fe lo loni oro to kan gbogbo wa gbangbangban oro nkan ijoba apapo o kan ti ijoba ipinle kokan be lo kan awon ijoba ibile o je yi ti ko se mo bu enu lu fun gogo eyin te je ti wa labele papa julo eyin te je ara ilu gangan te ni ijoba to oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nloruko ti emi nje eje ki un ma fi eleyun ki ma fi gbe okan pataki lara awon alejo wa ohun oye wole si ori eto alagba ola Emmanuel eleyi ti awon na darapo mo wa laaro yi e ba wa ki gbogbo awon mo orilede Nigeria tin gbo wa ku ojumo
1: e seun atokun aki gbogbo wa awa mo karo jire nile loko leyin odi ni gbogbo ipinle ti karo jire ati ni orilede Nigeria e ka bo si ori eto ti wa loselu e seun
0: e se laaro yi nigbati mo nsoro e ri pe mo menuba wi pe a ma wo ohun ti o ye ko je ere nje eyin ara ilu to je pe boya ka pe nri sugbon to je wi pe ko duro be ti se nreti e be ba pe e fe ko fi ese rin le ke gbadun e doba ni se lo dabi igba to je pe won kan ta omi to ro e si yin lenu gbogbo wa lasimo wipe ta ba nsoro nipa igbaye gbadun awon eyan ni orilede ki orilede kaakiri agbaye oro eto ilera ni orilede kokan o se pataki ide aba ni pe yoruba gan gbagbo wipe ilera loro eni ti oku nlo ni oko kan oke ohun igba ta ba wa laye ta wa laaye ni titi ti joba se ni o to wulo ni ile eko ti an gba oluko si abi ti an se atunse si ni o to wulo fun awon eyan igba na le to mo pe a pese ise awon eyan fe wa sise awon to wa laaye awon ti ilera won pe perepere ti egun won le nikan ni won le je anfani eyi be na lo si je pe awon ti ijoba nlo lati mo pawo si akoto oba eyan awon osise oba lele kanka bi lera won ba di aherepe iru orilede be ohun na koni le je orilede ta pe eto oro aje re obesu e bi ti wu ko mo laaro yi awu oro eto ilera ni orilede Nigeria ni awon ipinle kokan ati ijoba ibile ni orilede Nigeria lasiko yi ohun to si bi oni oro kan to jade lenu okan pataki ninu awon ti je aderin posonu lorilede Nigeria comedian ti opolopo awon eyan mo si Lasisi elenu o soro kan lenu lowo lowo yi eleyi ti mo fe ki gbogbo wa ka jo gbo nigba ti n ba se fara eto yi de aye kan nibi to ti so isoro ko si ibusun eleyi ti won le fun awon ti won le fi awon alaisan si ibi ti won le fi won wo si ni opolopo awon ile iwosan to je ti ijoba ni orilede Nigeria eleyin lo wa mu ka wa na otojubo pe ke gan ni igbelewon ajo eleto ilera agbaye bedi melo ni an foju sun fun iye awon eyan kokan ni awujo kokan lorilede agbaye bo wa lo ti se ri ni ti orilede Nigeria ipowo ni awon kan amaye derun ti eka eto ilera oni won de duo nile yi te ba wo orilede Nigeria koni lo ka dowo bo enu ba ba wi pe awon aye ifiniwo to je ti awon ti won gba itoju nibi ti awon bedi to je ibusun eleyi ti won le fi sun ti o ye ki o je pipese sile o kere jojo ju iye awon eyan ti won nilo itoju ni orilede Nigeria lo to si je pe awon nkan to je ohun elo awon irinse ati awon ibudo ti o je ti eto iwosan ta nilo lorilede Nigeria won pe eyi ti an pese lasiko yi o kere o tayo ohun ta nilo ta ba wo bi awon omo orilede Nigeria bi won ti se po to lasiko yi won je oye wa pe gege bi akosile eleyi ti nbe ni oju ogbagade ti gbogbo omo orilede Nigeria ti won ri o kere tan awon ibusun eleyi to je eda kan ninu merin ninu ogorun oni won pe nbe fun awon eyan ti won lo bi egberun kan fun itoju ni orilede Nigeria eyi to kere jojo si agbekale ti ajo isokan agbaye WHO eleyi ti pe ki bed marun ko ma wa fun awon eyan egberun kan bo ti se je wi pe afojusun ti won ni pe eyan egberun kan o le se be ki gbogbo won o dubule aisan le kan na te ba wa wo orilede Nigeria ta ba koko bere lori awon nkan to je isoro tin doju ko awon ilewosan ati eka eto ilera le yi lapapo akoko ni aisi ibusun ti awon ti won gba itoju ti won le ma lo bo ti to ati bo ti ye awon bedi tin bembe ko to nkan opolopo awon ile iwosan alabode ti ipinle ati ti ijoba apapo ati yi ti o nbe kakiri nile yi o lo je pe be ba debe orin kan ni gbogbo won ma ko lenu kosi bedi o eyi lo si fa to je wi pe nigba ti awon ile iwosan alabode health centers ta won ba ti korin kosi bedi lodo ti won to ye pe eta horo eyan ni won lanfani lati fun ni itoju awon to ku won mo sare lo si eyi to je ti ipinle ngba awon ba tun debe to je orin kosi bedi o kosi dokita o on lorin ti won ko ni eyi to je ti ijo ti ijoba ipinle eyun na ni obi ko wa je wipe awon ile iwosan

0: tojubo e ka bo pada sori eto ti wa lo selu ni kan ni lagelu 96.7 oke to gajoke awo oro nipa eto ilera orilede Nigeria ti po aherepe eleyi to wa ko to di pa loju oja alagba ola Emmanuel won ti so opolopo oro lori ero won nipa nkan ti la sisi elenu to menuba sugbon mo fe ka wa bere si ma wo awon isoro ti nkoju awon ileewosan lorilede yi ta ba wo ogun kosi bedi eleyi ti o ti dorin ojojumo ta wo isoro eleyi to je pe owo ojoba lele kanka na lo ti wa oro ina manamana eleyi ti o duro re ti an nilo fun isowo sise ti ogunmo ni awon ileewosan lorilede yi omi ipese omi eleyi ti ona to tori bakan ni apa be ta wa wo isoro to je wi pe ileewosan to ye ko je ti ese kuku ki awon eyan ese kuku o ma lo papa fa won ailera pepepe ti an le toju nibe eleyi ta mo si primary health centers to je pe lenu lowo lowo yi la won ikan oro agba oje lorilede Nigeria ni won bere si soro wi pe ipo ti awon eleyan gan wa ipo aherepe gba ni won ni won o ti e lo sise pe iye awon to ye ki an mo sise nbe an tin sise nbe won o to ida kan ninu ogorun iye awon to ye ki won wa nbe lati mo toju ara ilu gbogbo eleyi lapapo lo bibi awon sise ka eto ilera bi an se forilede Nigeria le ti won gba ko bo mi lo alagba Raji Adebayo eja wo awon isoro meteta eleyi ta sare menu bayi ona wo le lero wepo ye ki joba o ti gbegba lati je kara de ara ilu abi se won o lajule ka won ti an se ijoba le lori ibo lo nbo lona yi awon ti won o gba ibo won ni won lo awon lewosan yi bi won o ba si ta ni won fe se ijoba le lori bi won o ba mojuto awon kan meteta yi
1: e se won olotu se ri oro ki si oro eto ilera nikan ni oro idojuko nija ti o ba Nigeria gbogbo nkan pata ni o se pe ati ni isoro ka ti e wa koko bere ka wo ba se n soro lowo lowo yi o ye ki oju ko ma gba ijoba papa julo ijoba apapo ti lowo lowo ka ti n gbo pe iru are orileede ko si ni le lowo lowo bayi ki lo si lohun lo fun
0: o fe
1: isimi ko
0: isimi lo pe
1: le oro eto ilera o lo fun eto o lo fe lo ri fun ele ti ohun ni oyinbo tan lo nigba to n lo o lo tuntun ara ise nigba to ri di are ba wa n fi orileede sile to n lo si orileede mi lati lo gba osan sa ri pe nkan ti de ba wa ikan ni e wa ni ba bi kini kan se ni lowo lenikan na diseru eja wa wo ni bi ose mi lo kan seyin ni ipinle Nasarawa oloselu kan ninu opubo n se so owo ara re ka ti e lojowo ko insurance project
0: to ra fanu ra bed
1: ra fanu o ra bed o ra gbogbo e lo si ile iwosan kan bi primary health care ni pe fa won ara agbegbe ni ilu
0: won le mo jamu ari e
1: o n ba ti eto ni ko tun pada lo leyin bi osu kan ko lo wo nkan to ra igba ti o de be awon osise ile iwosan won ti ta
0: won ti pale mo
1: won ti ta bed won ti ta fanu won ti ta mattress ikan na tun ni en be yen ta ba wo a wo pe ninu igba te n se ifara e je ka mo pe ki ijoba gan to le se kankan abi awo eyan gan eni to ba wa ni alaafia lo le ri nkan se awon ti o sise fun joba gan ni ile ise ijoba kini kan ton ba la alaafia ise o le se se ka wa wo gege bi akegbe mi se so kini ye budget ti won ya fun eto ilera ninu gbogbo e won i mark boya bi 4 to 4.5% fun eto ilera eto to ma ni owo to fe po ju ni budget ni orileede wa o na ni eto abo security o ni bi 9.5% ni se security yen gan so wa ikoju nija ta tun foju koju ni Nigeria loni o le to abo ni bi to se pe won de gbe owo to ni si ka to wa so awon to se pe won fun ni owo ti o po ko si ba se ni ni isoro nbe e be se wa so iru nkan te legbe mi so pe ni asiko kan oba Saudi o wa gba iwosan ni use si wa Ibadan bi lori ba se nsoro ni bi osu mefa si mejo seyin agbo pe awon osise oni na won wa ge na use si ta nso e nipa pe won oro won na san be ko to di pe en to je alakoso eto na nigba na to ti kuro nigba na o ni lati wa ba won se ipade lati le so pe kan da ina yen pada na nitori pe boya omo iwulo ina so gboru nkan ta nso ile to poju nbe orun se ri ijoba won ti so awon kan to je ojuse won won ti gbe sile to pe won ti so di owo tan fi mu awa araalu nkan ti mo so ni pe ni awon igba kan ni bi odun mewa medogun seyin abi ogun odun seyin ni iru ni iru agbole temi gbe agbole la gbe ni Ibadan bi omi ma yo alomi ero ninu ile wa ni gba omi ero nisin sawon yen te sawon mo ton ba bi nisin gan se le mo pe leyin pe bo o to so ko se won le mo ko mi ero ijoba wa
2: so
3: won wa ni belief
1: so iru e na nisin won ti gbe de bi eto ni o je ki iru awon lewosan kan ni omi o ye kan wo ko ta ba ti e le se ti gbogbo ile to pe awon ara anu ile won mo benefit eni kokan to ri ka lomi yo ni gbogbo ile se pa awon eyan ni sugbon eto wo san ta mo pe o je soja kini kan ti e wa se ko mi yo nbe ko si o la so pe won ge ina UCH ko si sibe sibe na ka ki sa wa to an so ti ipinle lenu bi osu bi jo meta bi osu to lo e na ni ari pe gomina ipinle Oyo nbi na ise bowo lu pe ki won ma tun ile iwosan ade Oyo ti ring road se pe ni fa mo ye odun ni gbogbo ona to wa nu ogba yen ni o ti da won ise ni kan mo danis kan mo se won tun se awon kan to jo mo ro mi na sugbon before isin ninu atajade ta won fura won mu jade won ni gbogbo kini o ti wa neglected for so many years ijoba won na ade mo pe ara itori at least bi odun keje
2: oju ti on jo goju ko la
1: ni sugbon adupe pe won ti e wa pada wo won ti ni kan mo se atunse
2: oju ona ni won se
1: won sinu ati e won se awon kan mi na
2: awon ise
1: ko be ni bi ele ti o mo omi lati le mo ri omi to da
2: lo
1: be ni won se sibe atawon eto nkan mi to awon irin ise to pe awon lo awon eleto
2: ilera
1: lo le mo so oruko tan pe won won moju to lowo lowo bayi so ta ba wa wo pe nkan ti ijoba le se ni pe boya to ari laye ologun kan niru aye ogagun Buhari to ti dologbe no laye Abasha ni nigba na to se pe won wa create special fund petroleum PTDF
3: fund
1: ye pe iru awon owo kan tan ba nri nbe kan ma na si le iwosan kan ma na si eto eko ta de nri nigba yen so ti ijoba nkan ta le to ba ni kan ba se bi o se nse lati gba lati isin lataye lo Olorun bo se nse o na na nse lowo bayi ni o je ka ri na ni ile iwosan ni o je ka ri omi ni ile iwosan be boya tan ba wa ni eka kan to je bi committee bi special pe oke o nkan to jo mo infrastructure lori bi oro gbogbo ile tan so ti won so pe won ri ekun owo tan yo lori epo tele ipo owo ta won ko pamo nbe subsidy ta won lo ta won ri ile tan fi nko ati mo ti so ri bi ile tan fi nko fa won gomina ta won gomina ti ile ti won ba ko sapo nbe won mo bi won se npin lara won to ba ye pe won ni bi special committee abi kini to pe iru won na nko owo yi fun ti won de fun won ni mandate pe oke o enawo isile iwosan enawo isibi eto eko a le foju ri to ye pe ti won ba wa se se pe o ti di e ta oro won mo awon ti won fi si responsibility yen ti o se mi pa wa ko fun gomina kan a ko fa awon kan oro corruption na la mo ba ni die sugbon ti special committee ba wa okay owo ile e mo na sibi owo ile e mo a le ri ajo to ye pe won si wa nfun owo yen won ko fun boya ile iwosan tabi bi won to ko fun won pe kan mo bi se fura won resort kan na la ma ri emi abo si joba o ye kan ni special committee kan pe owo ile ta ri lori oro epo oya ena ye bayi egba e mo fi se atunse awon ile iwosan awon e fi ra ogun eyi won ti se ri awon ijoba island so ijoba ologun lo se a de ri iwon awon ile tanko sawon ile iwosan gba o si wa awon ile tanko sawon ile eko wa na a si ri to de pe di ba se nsoro won lo opolopo e na mo to de si duro ti se pe o ti denu ko le abi kan wa nbe sugbon oro ijoba se se ijoba nisin ko ye wa mo so awa aralu funra wa lo ye ka tori mi o ri bi to se pe ilu to je ilu gidi olori olori ilu yo se wa fi ilu sile to lo nfe lo gba iwosan ni oke okun ko ba oju mu so awa ara funra wa o ye ka dide ka je ki joba mo pe ti won ba le se eto eto ilera fun wa eto eko fun wa ti eto abo ki doku tan wa kini ise won tun wo la won se o la nso lenu jo meta nisin owo epo petro o tun ti gbowo soke ewe tan tun ta bawo ni o se ni afele awon elomi ga ti de re owo wo moto de ile iwo san gan inira ni so wahala to n koju wa ni orile ede o po ju oro eti nikan lo gbogbo nkan pata la ni lo atunse si ni orile ede
3: seri inu mi do fun awon bi ti emen bayin eyin agbale ma so pe amukun eru wo o de wa da won pe o kile n wo e owo isale owo to n lo si di oselu ko le je ki igbaye gbadun awon to ni owo yen ko waye ati sun ati n da kini lenu loju orun gbogbo awon eyan ti o dide ti won o so pe bayi ko la se fe ki lu wari gbogbo won lo je pe awon oloselu na nto le nkan fun won lowo awon elomi ago marun aro won ti du wa lenu gate won ti wa lenu gate oloselu komo wa se owo ti ba ti owo ti tara e lo fe fun won abi ko lo ti owo bo apo ijoba ko sa fun won lowo won so iso mo loruko omo yin o lo e ma n gbo gbogbo awon ba won to ma n le won kakiri bo se ma so now owo ti o n ba oselu lo o ti po ju nkan ti o le fa to le je ki ilu ko ni nkan to nilo in the budget kini percentage to n lo si recurrent expenditure
4: oni fe na buya ri ju
3: oni ki se o fe oni capital expenditure lo n lo sodo ti ara ilu inu capital expenditure yen ibe ni corruption o ti waye ibe ni won ti edit e lorisirisi ibe ni pe ton ba fi eyin raji kan fi eyin ran yan ise pe lo ba mi fun asiso ni eyin won pa nla loju ona won fe taste e bo se ri eyin nkan to nda wa lamu ni awon to wa ni di oselu to n gbowo ni di oselu ti poju awon ti o nise lowo
2: businessmen in politics
3: ewo former minister former governor lati igba to ti kuro ni lo ti wa ni ijoba wa ni kini business e o ni politics ko mo nkan mi ni ile aye e to le fowo se other than oselu over the vice president ni se o wa okan ni lara awon egbe oselu to so pe oya awa ni ke tuntun yan over the vice president ko ni any work ni ile aye e ri other than politics iru system be yen iru system to gba yen laaye ba o ni ru ni ru ilu be lo se fe ni lari
1: ni afikun lori ohun ti won so yin na e se ri nkan ti se ri oselu bo se so nkan ti oselu to da sile na o po ni ara wa e je ka wo bi pe ton mo ni pe ijoba kan egbe kan ni ijoba kan wa o se nkan kan debi igba ti won fi kuro egbe oselu mi o ti debe egbe oselu mi kan ti alawo ko nse lo won a ba ndo re iyen lo ma gbe wa lo sibi ile iwosan kan ti o je an pariwo nisin pe won mo ni ko si bed ko si kinikan ni ile iwosan wa e je ka wo ile iwosan ni igba to ku die ki 2023 ko pari ni
2: to je
1: be senator to wa ni
2: ipinle oyo le wa
1: be ni oyo central won se ile te ba ri ile iwosan
2: Folarin
1: te ba ri ile iwosan na bo se ri
2: eyi ton pe ni Muhammadu Buhari Mother and Child Hospital Abonde lona
1: ara
2: ni
1: 100 gbogbo kan ti won gbogbo e lo pe sibe 100 bed space ni
2: be ni
1: a de nsoro pe ko si be won se ntori won gbe kini yen wa nitori pe awon to wa ni gbogbo agbegbe yen ona ara oluyo le kan kan won ni mo damu lo si UCH mo
3: ki lo ti e fe lo ba ni UCH
1: na se to pe gbogbo equipment to de ye ko wa ni ile iwosan secondary kini patapata lo wa nbe won lo ni jo kan titi ba ye nsoro nitori pe igba ti won fi dibo boya ti won si nbe mo ati pe ijoba ipinle lo ye ko ku pasene si be
2: o be ni ipinle oyo lo ni bawo
1: eh ngba to ye ko se si be
2: o mo wa lati ijoba
1: pa
2: o ipinle oyo
1: boya wa ri pe nitori pe ijoba to je ti ipinle o yato si ti oke lawon ni won se na se abandu e si be awa de ni aralu ni o de benefit e
2: se gbogbo awon kan ti won ko si be ngba na
1: o ti ndi tutu won ti to ati gbo lenu gba kan ti won ni won ti lo wa won ti won o se ngba ti o ba wulo nbe iwe le to wulo gan ti o ba si eto abo awon gana kokuru awon omo sota won wa bi won se ji ka to wa so pe le tan kan ko si be ti o si o si se yo kan ti o si gba
2: bawo
1: be ni nisin ibe ti di carcass of itself nkan to se ko ye ko ti wa nto ba wa ni iwulo oro eto lera wa ni ipinle oyo e yo tun wu keke yo tun wu keke si
2: ibi te menu bayi nisin odun 2023 ninu osu karun oni won gbe wa oloye Teslim kona wole Folarin olofa wa ni fowo sowopo pelu office eni to je oludamoran oluranlowo pataki si are lori ise idagba soke won afojusun re to fi ese rinle sustainable development goals osap sdgs eleyi ti won se ni fowo sowopo pelu ogba fafiti ilewosan ti fafiti ibadan eyin uch ni badan bi ni asiko yen lara awon nkan ti won ko sibe oni pe ibusun onibusun 100 bed specialist hospital fun awon iya ati awon omo wewe oni won pe specialist hospital for mothers and children onara olowa ni Oyo Central ni abonde gangan oni bi to kale si won se lalaye wi pe lara awon nkan ti nbe nu e nigba na oni operating theaters ibi ti won ti le sise abe ati ya awon yara ti awon alaisan le du si titi ilera won fi bo sipo won ni yara to je ti adagbe fun eni to ba je ko fe be ko jo nikan lo won wa nbe to won mo gba iwosan eleyi ta mo si private ward be na ni general ward na wa nbe awon consultation and scanning rooms pelu ultrasound machine won ni ibudo ayewo medical laboratory ati ibudo itoju pajawiri emergency care unit ati awon ibudo ti won ko to je pe awon dokita ati awon osise ka eto ilera ti won le mo gbe ile ohun o tobi o wa ya mi opolopo awon eyan nipinle oyo gan ti won ba ngba be le mo mo nkan ti won fi ile ohun peri ati awon nkan ti won ti ko be ati bed ati awon ero ati gbogbo ru awon kan bayi nigba ta n pe ko saaye itoju pupo ni UCH Ibadan ti ade oyo o le itoju gbogbo awon eyan ti won be ni ipinle oyo kini ka pode ti ijoba wa ni ipinle oyo ti won o fi samulo anfani un ki won ko osise si apa be ki ara o si de awon eyan ni ipinle oyo papa awon ti odo won o jina si ibi ti ile iwosan yi to kale si e ja wo oro lilo awon nkan wa ni alopati opolopo ni awon nkan ta ti fi owo ilu se imi boya won se de laji oni won gboju kuro nbe boya nitori ai jo si ero kan na laarin ijoba eleyi to lo ati ijoba mi to sese de
3: ki se yin

tu ti de losan ti ni iyen fun igbadu eyin ti ajake jado li agbala aye ta ba so nipa eto yin eto wa je kama adu gbogba kan si losan e ore ati ko gbogbo ede loni tutun tutun adu pe lowo olodun to fun wa ni anfani alailegbe lati lo fun tojo saturday le to koja lohun ta de tun lanfani ati pada de loso tini layo ati ni alaafia ta wa si ni gbagbo pe ba se de laafia la beyin ti ana laafia lagbara olohun alaafia ti yin ti wa kuni di fiafia lagbara olohun olohun ti tin ba wa se ti n gba fun a kuni ko fun a o assist ademola ak granishaka lo ma je ke lanfani ati je pe ke gbo wa daada lapa abe yen oga wa tunde olawuwo lolotu eto ya les fagusin ti jani oloko dana loko mi oloko ele to dana royin ere idaraja lori afefele de yoruba ti anti adi sport actor actor ele to wa active e wo wa ni kani bani dore ti le se wa mi facebook lagelu 96.7 fm bakana ni tiktok at Tijani Oloko Dana Sport Actor. O mo le nbe yen na. Iyen ni TikTok.

0: te gbagbe loso ti ni a tu lanfani ati yi o baba so nipa ti koto ti cash e cash e cash e en ba winning galo leleyi ali lati ibere osu kesan september ati edi december 100 million on lo wo ta lanfani ati pin ati tin pin lati ibere osu yi 25 million losu kan la won yan gbenu si 25 million osu yi won tin je e won tin je won tin je won tin je eh awon eyan ba wa si won si confirm e pe eye te le mo pin lojumo na le pin to to o ele lo se okunfa idi ti owo ojojumo to fi gara si bayi e mo pe lojo jimo je friday cashport owo ti an je te yan kan le je to poju na ni 500,000 ṣugbọn ni ti emba winning galo yi awon tin je jimo bayi owo to poju te yan kan le je le kan soso 1 million ni bayi o na lo se okunfa to wo saturday na fi gbera si bayi owo tojo saturday na ti po si o star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash tabi www.cashier.ng ma wa mo gbo o anfani alailegbe lati gbenu si cashier ti o fun number yin yen lagbara tan yanyan o da ni pe eyin enji meta le kan na play 3 get 30 tickets play 3 get 30 tickets o na o wa ninu ti emba winning galo yi bi nkan se ri lapa abe yen niyan baba n so nipa ti cashier e ja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria baba n so nipa iko ege agbabolu ti super eagles iko ti super eagles won confirm e pe iko ti galatasaray won kan sa won pe e dakun awon figabaga te fe gba iyen ta ba so nipa afcon qualifier ibi ti iko ti super eagles o ti mo gbalejo iko ti orilede madagascar september 25 niyen to ba tin di ojo kerin sira won bayi september 29 ojo kokandilogbon osu ta wa yi oni pe ege agbabolu super eagles o ma koju ke bi agbabolu ti orilede ti Guinea Bissau loke ta iko Galatasaray wa njodi mo fun iko Super Eagles bi edakun e ma lo Victor Osimhen omo yi se npada ade ni ke igbadun Victor Osimhen o ti igbadun koda ifi gabaga tawon o gba lojo Saturday koju ke bi agbabolu ti Trabzonspor oni lanfani ati kopa nbe awon o so pe koti se gbo koti le dabi edakun e fo omo ile e je o simi ifarapa to ni ko le fi le tan yan ko le gbadun daada ona ni lese kese na ni iko ti ajo ti se igbimo bika ni igbimo igbimo Super Eagles ta ba so nipa technical committee won kan si iko ti Galatasaray ipada la bi ajo NFF edakun gbo elesi mi re te send si aye e mo send iru e mo njo mi o se mo so wi pe friendly match la fe gba ni idije to ni se pelu afcon qualifier yi se friendly match manakai o da bi gba to je pe e mo iwulo afcon fun orilede kokan abi a fe gba qualifier en so fun pe ka mo lo Victor Osimhen ka la gba ballu mi kin tin yin e mu mo ra bi goli ni o Victor Osimhen eleyi awon ti pe na ko si baba nla ku baba anybody to le yo ko Victor Osimhen ko ninu awon agba ballu ti an pe iyen fun afcon qualifier ti o mo lanfani ati wa ile ipe yi esi ele ti pe gbe agba ballu ti super eagles labi ajo nff ti an fun iko Galatasaray nu o Galatasaray njodi bi mo pe e dakun e mo lo ejon tori olo ebe labe yin Trabzonspor gan ko ni gba ballu igabaga to je pe o ni kimi fawon na ni Trabzonspor to bi Trabzonspor tawon mo ti sa to koja ti yato won ti ko awon agba ballu to ni kimi won ti ko sinu ko won en to ba fi le mu awon mo le lo Victor Osimhen koju ko Trabzonspor eyin na edakun e mo lo Victor Osimhen edakun bo won ti so fun pe e wo ati pele ina yo si gba ballu ko si te le se siyun e ja sunwo waju ka ku oni to ni se pelu orilede Nigeria sugbon ka to lo ku oni to ni se pelu Niger tan yanyan iko ti Flamingos ibi gabaga won le keji iyen ninu ti Wavu zombi ele tin lo lowo under 17 ti awon obirin niyan o leyin igba ti won pa iko egbe agbabolu ti Niger Republic ile pelu ami ayo merin sodo iko ti Black Maidens to orilede Ghana o na ti jiya o ti jiya lowo iko yi ami ayo merin si meji ni ti ba se opolopo anfani ta won mo isonu gan won ba pa Ghana ale bi eran ni baba so nipa idije ti Wavu zombi bi nkan se ri lapa abe unu wili si o si oju yi se bakan bakan oju yi se bakan bakan si o si o si nkan kan wili ti ni o si nkan kan oju yi nderu ba mi oju yi nderu ba mi abe wa lara awon ti Chelsea ko ba lana ni iko ti Chelsea asiko ti asiko ti gbogbo yin o ru lewa yi e ti da kankan mo Brentford le iko to je pe won ti so Chelsea di yawo Brentford o ti so Chelsea di mugun ya je Chelsea lana ki iko to ba ngbo meta sodo o ma wo yi pe meta sodo e kini fi se yan opolope aso le ko ti Chelsea gan won ba du won ba dana su Chelsea gbogbo to ku lana ni o ba si pe ko ni wulo mo fun Chelsea se bo si ku die die ana ni won ba ti ya o da la o pe ni gbogbo awon eyan se kaaki lana Chelsea ko ba won Chelsea o le se gogo Chelsea awon gbe Chelsea to score ko le score e mu mo ra bi goli ni o indo ya ko fi gbe kaasi e to ya ko fi gbe kaasi e o wa ni Chelsea ni Chelsea lo ko wo o si won ba se nji to fi gbe le Chelsea lana to ni Chelsea to score Chelsea win and over 1.5 elomi atun ni ki Chelsea go fun Brentford one goal ko tulu o ba fi yin ticket meta ti kaasi e 1.5 nu anfani 30 ticket le gba 30 slot o de ko fi ta kaasi e ko gbo pe obi ti kaasi e to tun wa joju si ni pe bo ba fi ticket kaasi e je leni o tun le di passport ki ticket n ko tun pada wulo fo ko tun ji je ide gbengbe Chelsea ni isin o ti ko bo lo oju wili to leun toju wili ba ti le baun ana se bakan bakan loju iwe nu e pele asiko ti gbogbo eyin Chelsea oru lewa yi e ti da kankan mo Brentford lo lu yin eyan de lati international break e da film mo ka to loju oja e ja wo orilede Germany ninu pege agbabolu ti Union Berlin inu ko ti Union Berlin ni mo kale si ebu epe o la won lo lu fe pege agbabolu ti Union Berlin oni won fun Lamine Yamal agbabolu fun ipe gbe agbabolu ti Barcelona eni kilo fa ipe kilo fa ebu koda won bu lori Twitter and do won iyen X bo je se pe won dako e mo o ni awon ajuwe kan ti won fi juwe eyan de pe ko di igba tan ba to dako eyan teyin o fi mo ipe en ti an ba wi leleyi kini ti Lamine Yamal to se fun ipe gbe agbabolu ti Union Berlin to fi je pe leyin igba ti an je meje sodo lowo iko Bayern Munich lana Lamine Yamal ni won ranjumo eja loju oja eja tete lo ka le tete de se ti yin cash e play 3 tickets get 30 tickets o nbe le ni owo Saturday yen ti po si gege bi ti mo so fun eja loju oja na baba de kate waju e ku kale
1: Kala o jipe pe ninu ekurere alaafia nikan le da village aseyori nipa afojusun e laye o lo ba o ke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orusun ara tita sangun keyin o ma rin koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isofise bu ba lara eda lo mu lara pe olaimo onisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe olaimo onisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308
2: Your future is calling, and at West Midlands Open University, the possibilities are limitless. Admission is ongoing, whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND or A-levels, there's a place for you at WMOU. Choose from courses like Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management, Accounting, Mass Communication and Educational Management. Take the next step towards your academic and career goals with West Midlands Open University. Our fees are affordable. Come and study underqualified and experienced world-class lecturers. Visit us at White House, Adewumi Street, Felele Ibadan, or number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, Lagos. Call 0704-700-0167 or visit www.westmidlands.edu.ng. Follow us across social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
3: Tó èyí la fi ń kí gbogbo àwọn èèyàn wà tán wà lórí ìjókòó. Àkókò ti tó láti gé àkàrà òyìnbó fún ìgbéyàwó òtòní.
4: Ẹ̀tọ́ ìgbéyàwó lálẹ́.
5: Ẹ jọ̀wọ́, ẹ dúró ná jàre.
6: Kí ló ṣẹlẹ̀?
5: Kí wọ́n tó so wá pọ̀, ǹjẹ́ o rántí pé o ṣẹlẹ̀ rí tẹlifíṣàn fún mi? Fìríìjì ńkọ́, ẹ̀rọ ìfọṣọ, iṣẹ́ ìléwọ́ máa fọwọ́ fọṣọ ńlẹ̀ ní 2026.
3: Ní tòótọ́.
5: Ká ṣáà sọ pé o ti rà wọ́n àbí?
3: Ta ló tiẹ̀ sọ pé mo gbọ́dọ̀ ra gbogbo àwọn nǹkan yìí lẹ́ẹ̀kan ṣo níbi tí CDK wà?
6: Èmi ló tún jẹ́ CDK báyìí.
3: Bẹ́ẹ̀ni o, CDK ẹ lè ra fìríìjì yín, ẹ̀rọ ìfọṣọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
5: Ká kúkú wá gbà pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ti wà nínú ilé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti sọ̀rọ̀ yìí àbí?
3: Láti oṣù tó kọjá ni mo ti rà wọ́n.
5: Olùṣọ́ àgùntàn, ẹ so wá pọ̀.
3: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣàn, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
7: Ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005.
8: CDK, san díẹ̀ díẹ̀, gbé ìgbé ayé rọrùn.
9: The Ember Moto them don't finally land over. Hey, time for your hustle to finally pay. Cashier, the ultimate money spinning machine. They take you to the next level for this Ember Moto with the Ember winning galore. First of all, make a like your

0: alakoko nu elekeji 50,000 oluko ni ile gesi da ba so nipa tumo suku nje odi mo ipe ngba won bi lere pe se nti iya arimagba to so leyin work up se on le tun se pe si idije ti o mo wa ile ipe o ni ki se be
1: eleka so
0: ki lo ko yi bule wa yi
1: oruko mi kan ja kimu lati seyin
0: lagelu lati npe yin hello
1: mo ngbo yin
0: e ti je 50,000 lo so yin customer care wa ma pe yin se gbo sa
1: ope o
0: god bless you too customer care wa ma pe yin bowo yin se ma te yin lowo bi nkan se rinu to ma suge won adahun lohun pe mo hun ni ti nkan ba sele bayen ohun je da kan to je pe ohun ite ma gbagbe nkan papapa o ni sugbon nti ya ri magua se won ran magua lowo in to so kan niyan o ni won ran lowo o si le pe gbagbe nkan nti ya re si so leyin work up ti e pe lo work up o ni o ba lolo o ni nti ya re se njo o ni won ran magua lowo sugbon ko si so pe ko le gba ball fun le gesi mo won ipe gbagbe nkan awon ifigabaga lolokun ojo kan la liga ti pa to ge akoku wa Willie bo ni nkan se lo lana
2: ile de spanish la liga ile ti wa ilana e o che fi aje spanish won le ami ameta se kan yon test wa julo in to ba ti dago kan ni oso yan 1 pm osasuna won ati rai barankalo ni ago meta le seju ma igun ni 3:15 pm athletic bilbao won ati deportivo alaves to ba ti dago ma won abo ni role 5:30 pm setafigo won ati rezi satada ago mejo ni asale sevilla won ati barcelona ni back on edije english premier league ile ti wa ilana iko brentford o fi aje chelsea ama meta sojo ni o ma tẹsiwaju loyin to ba ti dago meji labo yen 12:30 pm Tottenham Hotspur won ati Aston Villa ni back on ago meta lawon ile ti mo fe ro kale yin Brighton and Hove won ati Arsenal Everton won ati Ipswich Newcastle won ati Hull City ago marun abo ni role 5:30 pm Nottingham Forest won ati Coventry ni bigos genie
0: bi nkan se jele ti gbo ohun lana ya je iya ohun lana mo je agbo osi nbe Chelsea na yen se lo dabi igba ti Brentford ba n ba awon ikọ gbe agba bọọlu bi wai ko nbe ti n ba won gba bọọlu bo wo Chelsea lana mo wo Chelsea nle le Chelsea o le won le dide bi igba toko ba pa eran oluko ni jabi aloso je odi bi mo pe awon o ti ka to lati gba 90 minutes awon o ti ni energy awon o ti technically ni o physically ni o tactically ni o ko gbogbo e po pe Chelsea o ti jo team to le play 90 minutes pe ise po fo ohun lati se o ninu kege agbabolu Chelsea ntoyi oluko Ederson to so fun asole ko Chelsea lana leyin igba ti iko Brentford ti won mi awon akoko ohun na ni pe o sare lo ba pe alaye tan ba ni defense ni issue defense lara eyin na ni wo na wa so ti gbagbe ni pe o ye ki Emiliano Martinez ko jade wa ba cross yen ni pe ohun lo fun agba ballu yen lanfani yen to kan ballu wole pe wa duro soju le pe tan ba ni o je goalkeeper se oni o duro si go post sabe go post ni bo na se ranjumo Anderson yen ogbe ni Willie lapo odo yin ki lo fa kude fun iko Chelsea lana
2: egbe do ya tokun ebi gbiyan ara le eku opin so ni opolopo lati ni oke pe nipa kan ti e bere iko Chelsea fun ara won ma le ni pe Chelsea lowo bayi won ni awon agba bo te pe won le se nkan ti Chelsea je gangan ti won le se fun Chelsea ni awon good players reason is that kan ti mo fi so kan to sele ni wipe now oluko ni tutun o ti de yen Xabi Alonso o ni affirmation ti o ni tactics ti to fe implement tactics to need to fair implement ko ti ni agbabo to le execute tactics e iyan akoko so awon agbabo to de wa nle won le execute so now ta ba wo tactics to fair implement is 3-4-3 now 3-4-3 ke de ri o ma 3-4-3 formation fun are o ma lie lori fullback lori wing back rather that's our wing back marriage in left and right ta ba wo 2016 nigba to le oluko ni Conte di ngba to ri pe lo formation kan ti formation yen
0: merin lo kan lo leyin to jiya
2: pa
0: ko to switch
2: change si
0: meta leyin
2: 3 meta leyin ki lo sey time yen Victor Moses to ngba waju o pe wa lo gba right wing back
0: o de build yen si be
2: o de build yen si be o de jelo
0: so no le ra wa gba ball build ni
2: o na ni mo so awon o ni nkan to fe se amo ko ti si agbabo to le execute
0: se gbo awon agbabo le ko Chelsea na ni o le si execute 3-4-3 to fe lo ni
2: ko ti ri ni o won le wa nbe o le mai ti ri bayi
0: agbabo lu Chelsea awon ni lana
2: ni won ni agbabo to da but e mo pe ototo ni aye everybody so ko to wa nbe ni
0: in to fe ko won ki opolopo ton lo gbe wa gan ki se ton se nibi ti won ti wa niyan
2: won ti le get e bayi but o se le bo o si le pada ri ninu ko yen
0: gba ti o ba fi di boya bi 2028
2: won ti ma pa won danu
0: asi so ti ni a wa ma lo oga wa Tunde Olawo ololootu eto Alex Ferguson ti jani oloko dana loko mi e se tan gbo ikan ni lagilu fm e se o dabo
3: Lagilu FM 96.7.

adura lebi toro lowo baba lowo iya ti mi e ku le o ni bi gbogbo te tin gbo wa loso ti ni lagba laye agba na lo de se ti gbo yin o eto to wa fa won omo wewe fa won ode wo yi lati fi eto asha ati awokose ile yoruba lati ran won leti ibi to ti se wa ibi to ti jade wa awon nkan to ti lo laarin wa nilu wa ni lagbegbe wa ni lati je ka mu pada wa awon asha ise ati ise dale wa.

kẹbọ pada lati eka polowo oja wa lagba laye agba ona le ngbo pe ladero nke ni lagilu 96.7 fm okay gaju okay bi mo ti se nso lo le kan ka to lo taja se so mo pe adekunle o ti nlo lati ileto kan si ileto keji oga re ti nfun lowo o ba dijo kan para o padi oyinbo kan se so mo pe laye ijo awon oyinbo na mo wa sawon abule sawon ilu lati wa ko gbogbo kokoko ton ba ti ra tan sibi ton da pamo si bi o wa re adekunle oni fere lo ba o pe ah omo daada ni oga re na beere o tun lo somo lu abi ni oyinbo ba ko owo pon lona legbe ni opolopo owo o ko fun adekunle oni ko fi sowo adekunle o si riru owo to po to bayi ri adekunle ba gba moran re lo ba kowo adekunle ba na papa bora o adekunle ba na papa bora eyi koko koko wa fun oyinbo oyinbo ri koko oyinbo pada sodo babo ni koko to di oga adekunle oni pe ohun wa adekunle o babo ni koko na binu olohun o mo si ko mo pe ohun si tori ngba te jo ndowo papo e pe mi si olibo dahun olohun ri pa abere re lokun dini oni nto n se fun lo ni pe ah omo kekere ni ohun ri po ja fafa ohun si ri po nla ki kanju lo n se wo po da je n ba dowo po boya temi na ba ba dowo po ti n ba n kowo fun to n fi sowo to n koja wa to n rere ti e onu o tete goki agba yo tete goki alo ko ni duro soju kan oyinbo ni nto n ronu amo won mo pe ohun koja yi ohun baba oni koko ba ni ohun le da si o ore kan pere to n le se o ni pe ko mu o lo sodo ya adekunle baba dodo ya adekunle e mo be se yanju oro na adodo ya adekunle ya adekunle gboro o fidi jale o di ro le ewosan to roro na ba lojiji pe ah adekunle o se yi tan aduro owo ile ko fun adekunle kan lo ohun lo si ilu eko ni o dagbere fun pon fe fi ilu lara le bohun se ri bi to ti da nilu eko oyinbo ni bohun o ba rowo ohun ohun ti ya mo le o oro doro ago olopa iya to bowe ohun o wa lo omo ohun na kuku ni eni si bi mo kini kan o na ni o pon ori oro yi ni adekunle dake si eyin omo iya agba losan tun ni se wa adekunle wu yi se ru wa re adekunle bere daada toro laki kanju o wo pe ah ohun fe je eyan ohun fe lamilaka sona eru lo wa ye ko gbegba abona an doju omo lakeji bole tori wa adekunle wu yi iwa to tini loju gba ni iwa ti o ye ka ma ri laarin awon ton ba npe ni omo lu abi tori oyinbo to ba lo o wo pe ah mo nife omokunrin mo ri iwa kikanju re oya je n fa lowo soke opolopo omo na ri be opolopo yen na si lori be laye odi oni

Irish Adekunle wa tun re ni bala o tun wa wo pe ah ah o gba moran re bi pe ah ah se boyin ibo ni won se won so lodi osin bowo ton je baba nla baba wa la fe gba pada lowo won won gbe lo iwo na papa bora ko si bi ti o wo si oyinbo mo mu ya Adekunle oni ti ya Adekunle o ba mu Adekunle ta awon no ni fi ya Adekunle le oro wa de ni bi moran ni pon a ri Adekunle baba oni koko ta kete o lohun o fe da si lori eto lagbala aya gba losan tun ni eyin omo mi ojo ti lo amo ibi ta ti se ise amore le loni on la se loni ani lo fani lati pe wole ibere meta ni ma fi sile soju agbagbe e wa fi esi yin ranse sori ero bani soro mi eni marun akoko to ba gba to gba tan on lo lebu o ibere akoko kini onkan meta ti a le ri yo lara koko kini onkan meta ta a le ri yo lara koko ibere elekeji tan ba ni ti awon yoruba ba ni oniduro kini a npe ni oniduro kini a npe ni oniduro ibere keji o pin si abala meji ibere keji labe ti ha o ni kini a npe ni oniduro ibere keji ti se ibere keji to tun lomo leyin ni ti bi o ni kini oruko ilu Adekunle oruko ilu ta Adekunle wa ti ya re wa ti babo ni koko wa to ni ti eyin bo na ti wa ba won dowopo ki lo oruko ilu na ibere keta ta ba so pe eyan na papa bora kini yoruba npe be eje n tun tumo fun yin to mo rele kini nkan meta ta le yo lara koko lara iso koko nkan meta ta le yo lara iso koko ibere keji to ni ha to gbo mopon kini itumo oniduro ta ba so pe eyan oniduro kini yoruba npe be ibere keji labe keji to ni bi to gbo mopon kini oruko ilu Adekunle ibere keta tawon yoruba ba ni pe eyan na papa bora kini ti won pe be kini itumo re amoje ero mi losan ti din na ni Azeez Adebola ta n pe lasiso oga agba mi olotun mi na si ni Kenneth Igweje jọmọ gba pade tun di jọmejọ lori eto lagbala aye agba emi na ti ni toto o aderonke eyin na ni oragbiji oloke meji takotabo lori agba ni ka se rere ka si wa to da iwo omoluabi on lo to si wa gege bi omo nile eje awu omoluabi iwa ta lewu nigba ti o se ni to nso wa ti o se ni to wo wa ta wo pe ah ah mo le iwa daada ni iwa na na npe ni omoluabi ese jeje ese omoluabi ero te pe fi atejise yin ranse esin ti mo bere o na ni 070 60 63 33 43 070 60 63 33 43 ko wa ko soki re hashtag lagbala iya agba lagiri na 6.7 fm ipade to the jo mejo la se edumare emi ni mo wa eyin na ni mo ba ire o

dayo kujo re lori eto baba mi ni yen soko eni ti o so pe won o je mo amo ti ku yowo e lawo tongan oni ko ni ojo kokan din ni ogun ninu osu ke lo yi osu kesan odun 2026 amate si waju ni ha ni wa loju kan oro emi ati Aziz wa wa wa debe won so ah ko si ni mo opon ti sun o ti sun sowo waju be lo ma ri o omo iya mi ah ni wa loju kan bi adagun odo ire to nbo lona yi ah yo to mi lowo yo to yin lowo ngbugbo eni ti ngbo mi parawata gbogbo eyin ti a naija ati kakiri gbogbo agbala aye eyin ololufe eto in the diaspora a day of Ireland abi eyan mi Gaddafi and Bali Asizo oloruko Aziz lapa abi

0: It is the Lord's doing and it is marvelous in our own eyes.
1: Abajo ti oro yen so pe mi yo gbonju mi sori oke won ni nibo ni ranwo fero mi ati asizo yo ti wa won ni ranwo wa yo ti owo Olorun to da orun ati aye wa bi baba yen ba lo nti ready e gbo ta lo fe stop e ku lona e je ki nkoja akoko eniyan o ti toni ti akoko e ba tu awon fun ran ma bila won ma clear ona fun eni like isu olosiru Olorun ba ngbo won clear ona yanu to nbo yi koni fo mi ru koni fo iran ro a wa re mi lo gaga bi se wa eje ka bo si abala lero temi lori eto eto yen ti a npe ni Reaction Lagelo FM 96.7 ile to lawon okin egbo kilo ki je oba iye ni lawujo awon iye toku okin lo ba ye.

0: Hello.
1: Hello, Bamunga Babalanga.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Accord at Oriyomi?
1: Then,
0: Kiloma called at Oriyomi?
1: When you learn the deal of our fortune,
0: I want a lawyer. Ẹyin o gbọ nipa ti awọn ti won so pe won wa kusa ti won fi si ahamo ajo kan tawon eyan bi 37 si ku won wa so fun wa pe n to sele ni wi pe ajakale arun kan lo bele ko pa woda abi ko pa won osise yere o awon miners ni kan lo pa won de leni to ni bi ti won tin wa kusa won le eyan nla kan ni lorilede Nigeria ejo ba n gbe eran hello
1: Salaminga.
0: Ya o ni beji.
1: Omo baje.
0: O bojeti.
1: O ni ni beji. Ebi mo ni pe awon ti won go ti ni nondo. Bawo na fun awon abuja ti se won mo mo. Ba pe ka pe o wa pe en lo ma ko gbono ni si awon wo mu. Ti mo se wa ti won en ko ti mo ipo. Ma ti gbe ko. O ri na ri. Ta ba o le mo ni bi ko ro awon mi won o go bi. Ma bi 50.
0: Ojo tin pe wa lejo e je ki ngba ipe yo kan si pere ki tun kuro nbe no time to waste time hello last caller
2: hello sir
0: yes sir atakan
2: pelo mi baba lolanga
0: yes yes sir
2: eshin sir lori to mi gboro titi lodo titi mi ana ti awon kan ni awon ofe ru ekun ki won yari ta
0: mo ngbo
2: o yari pe to awon ofe iru ekun o
0: boyo ri e won fe
2: pe mi o mo boya boyo ri e ni won fe o tori boyo ri a le kunyan je e dakun ta ba ni kabira wa nigba ti wahala nsele kaakiri nilu tẹni kan wa dide to so pe bayi bayi o awon o gba o ki won ma pa awon eyan won o kawo kan wa kora won jokan ni se no to iru ekun egbo se e ko ri be so gbogbo nkan la ma fi oro esin
0: atoselu
2: gbogbo e la ma fi se ibi ti emi eyan tin sonu repete to tin jiyan gbe million gbe million pon ti wa ni ko wa fi gba won se la ti gba ti oro ru ekun ti jade nisin owo wi pe deyin o ti e logun ti o lagbara owo odun koko la so pe tin ba mu o iwo wo nu nbe un se ko ni je ka won eni bi sa ni
0: abi
2: e ri pe gbogbo kini yi eto abo to me e ri pe di ku ni apa bi ba yi jojo
0: beni
2: so ko wa e ka wa ma ke ka kiri iru ekun must go iro o o zin to je o wa fe o e ku eto
0: e se o ti lowo kan oselu nu na ni afi ko lo n gba wa ni ile ta wa yi ile to n san fun wara ati fun oyin ko lo n ko gba e je ki n sare bo si papa china emi o mo n to se chelsea ati man u o Man U yẹn ti yẹn ti worst e ti fo eyan ni 2-0 won de ba yin nbe won tun wa na yin o tun wa nje isagbala won lo na won mo ah o ma se fun kini kan ti eh o se fun kini kan ti se kini kan e je nko lori ibe awon idije wo lo ma wa ile ni ni NPFL ari pe Ikorodu City mu joko le mu gba Barau lanijo Casino United awon ma gba Niger Tornadoes lanijo Ranchers Bees ni ti mo pa won yen wa Ranchers Bees laye igba kan ah awon teams ni yen awon Mighty Jet of Jaws Mighty Jet yen awon o ti e gba nkan kan ri won kan ma wa competition ni won gba nkan kan ri ti won fi wole lo ko na o saanu wa Ranchers Bees ati Bende Insurance na ti wa ti pe ti pe e won je ka lo si Premiership ni London a ri pe Tottenham ati Aston Villa o ye ka won yen ti gba ti won ton 12:30 ni won na bere Brighton ati
3: Aston Villa 3
0: Tottenham 2 won lo na won mo le that's good Brighton re o pa pelu awon onibon nla Arsenal ni ago meta abo mo ro pa won yen na ma ti fe bere laipe yi eh won bere laipe yi Arsenal e de ri pe Arsenal won ti e farale rara Everton ati Ipswich Town Agometa Newcastle versus All City Agometa Nottingham Forest ati Coventry City woni Agomarabo Athletic taba lo si La Liga ari Osasuna ati Rayo Vallecano Agokan won ati gba ton Athletic Club pelu Deportivo Alaves Agometa ko ja iseju me edogun iyen ti nlo Celta Vigo versus Racing Santander Agomarabo Sevilla hey ati Barcelona Agomejo ale onini so ona le gbo yen yin wa mo mo pe didon lo so so awon shooting ora yi pa awon na gba ball boya lo la kolon ko ran wa lowo olorun aba wa se o eyin yan wa te ba wojo ago yin ago meta o ti koja iseju mejila ante si waju ante si waju e je ki n bo si eti e melo won ni meji won wa bi wa le re pe ki la fi n gbo oro ni won ti orin baba mi Dele Abiodun Adawa superstar ah se mo baba yen ako awon yen po to ba n korin lowo won mu oya to n pe ni comb bo se n korin yen won tun ma yarun ya awon afro beat Bob Marley bai beat Bonnie M won ma yarun yen ah bodami adafun yin won si wa laye won wa laye o oro lomo ile ti je e wa je ka wo in to kan yin to kan emi ni idoti ki lo ma mu ke ku wa nu ile idoti ni eku erujo ah asilam oju kuro lo nje keru were o po o elomi ati so awon nkan kan nu ipe eje nju eleinu boya won sagolu sago bo fi eko boya ko ta ni ko ta sugbon wa ko gbogbo e nu ile awon eku yan wa ri bi sasibe won si npe kini kan ni iba orere so no npe ni last fever o ti wopo o orun la la ni o fun eni to ba je ki eku yen to si nti oje enina eje ka wa ni imo toto elekeji ounje wa eje ka ma bo yala ita ti se abe ita ti se ekure kokuku mo nkan kan o dabi adiye agric ita lansin ni ounje ti oje ni o yo tun se gas inu re exactly ta won kini ba wonu ounje eyi ta wa fe je e ri pe won se gas won se won fun sari na si nu e won to si se ri pe o lewu die ori mo se nro wa ladugbo yi ninu ile yi lode yi e tun ri ile mi leyin sitting room won se mo se na npo leyin bo npe ni living room leyin ibe yen to mo be ba ti ku o nbe ba eru aso won gangan aso to wo mo to ba fi le wo aso kan laarin osu meta si mefa ke se ti e mo ko fa won ti o se kini ti o lo abi ko fi gba paro o wa mu o wa se wardrobe ni gbogbo e wa kun be fi la kun be gele kun be buba kun be aso tele gbogbo e lo kun be o lo won mo dispose e abe ti re ni to jade ri to jade si gboro tayo de njade lara aso e ayan ngbo je ko ti ko sibe ti pe ka to wa so te eku eku ti je certificate elomi nitori pe kini idoti po nu pali orisirisi nkan awon pali ti o ye ko si lori aja won wa nbe o kan emi na o ko se ni ti o kan sugbon gbogbo awa to kan ye je ka tun be se e wo le alakowe gbogbo a mo fe e lo wo nu share to wa ni sitting room elomi gbogbo abere lo ti lu photo tawo eku ngbe be alejo wa joko le se o si je pe nsin osan yin bi e wo awon eku yen ni awon aje loju onile lori tiles to nyo gan e tun ri won ibi ti mi ba tin sa e ko gbalebo e ti o wa gba nko be wa emi atun gori aja loru bi igba ti awon ara bide ni le ma gbo buru aya fi ke je ka se kini o ka se imototo bori arun bi o ye se kini o bi ti boru oru e je ka gbianju dadi mommy gbogbo eyin sisi mi olorun leyin to ba ti fe jade nikan ko pancake to ba ti de tan ko ranyan asun bayi ni o ama wa han ba awon eku atun wa je gbogbo ese re ngbale ba mo la gbe awon eku imo ti ese mi je te ku fi nti o lese je to oji orun bulo nsun tori na eyan wa e je ka mu imo toto ni bada elekeji awon ojo nse lule lawon akoko yi awon eyan wa ke gboran won wa ko biti doti won se kini odiwe nu odo to mi ya le bade se ti gbagbe n to sele ni jokodo mo ma ranti joko ni ba ti koja nbe ba e ma ranti o ti de family mo de wa wiped off o mi ko won leru oko won leru o tun gbe awon na lo won ri bi sajade nbi ti won wa tori pe mi ka won mo be e jo e tun wa wo bi joba na se ngbe yanju lori oro ipale egbimo mi wa mo ba se wa nje nkan to je pe oni bi ora bi elewe to be o e ri won ton ma to si median iyen bi ti titi ti pala won wa to bayi awon moto ijoba na ti e kan wa ko melo ni moto ti ijoba ni won ni wa ko loju titi ko ye ko ri be o e jo ati alase ati awa mo orile ede Nigeria ni pataki ni pinle Oyo wa e je ka mu imo toto kamu ni bada ekukale.

Newcastle All City to lo Norman U njo kini ana Newcastle ti fun won meji lowo lowo bayi o Masun ko le sun Aja ki n bo si abala to keyin lori eto yi o na ni ogbon be nbe awon eranko meji ni kini idale lori o dale kini won olulaju ati enti a le pe ni etu obeje lese owo abi ka je ka pe letu ki lo sele laarin etu ati kini un etu n koja lo se de mo pe se egun un le fo daada lo to kini un le fo ki se bi ti eta n pe letu yen etu ama be o ekun mo sare gan ni o ni speed o da bi pe te nsoro npa shita o wa je pe ni bi ti won wa yen ogun wa nbe onje wa lodi keji nto to ni bi ti kini un ti fe fo latori apata kan ko cross ogun nje je mo ipe Olorun ba se ko ri bi jabo wa di apata ti ibe yen mu sugbon ko le pon ah etu wa nwo bayi pe se ran kini lowo etu wa gbianju o sa fa soke nge je mo pe ngba ti kini un doke tan ni ki lo se o tun fe mu esin ni abi o fe mu etu ko tun fi lanu se mo so fun yin obeje lese owo lo ba tu mo kini un lowo bo se tun fu ogun keji nti eni pim kini un na wa fe fo o tun habit akoko o tun fowo mu kini yen sugba ko le goge o sa lo mo kori kori apata lo wa nbe etu jo tori olohun ini se nkan kan fun o

0: in if you can go see her. Koda, in lejo. Etu wa wo ba gbe e kan ni yo ba so pe atan ni se kini kan ma ntan ni mo o le gba mi la kokoko ko lo tun fe gba mi le keji ko possible ni etu ba se kini lo ba ku nbe nti e ka sha mo de na penu ogun ni mo pe ngba to re kini un owo re ja lara koriko o diwe bo se ku niyan o etu wa nwo ni sale e gbo se etu se ire abi o se ire iru film te rora gbo ise papa ma nso pe film ni e ta rora kojo laarin iseju kan si meji e jo kini ka pe akori e ni e title film ta rora gbo yen o ti ya mo ya mi o ti ya hello
1: Hello, sir.
0: Ah, ata kankanga.
1: Bami, kuni baje, sir.
0: O bojeti.
1: Bi ore seri. A ma pe ni afigigun oju olore.
0: Afigigun oju olore.
1: Bẹẹni. Aburu re ni afibisu olore.
0: Afibisu olore.
1: Bẹẹni. O se je ki etu se lo seun
0: se o ye ko file be ni emi ma ni
1: iro etu yen gan ko tun se to o ye ko wa eji gboro ko to fi tari e fun ko to le po reun ogo e do mi wo ni ron o ye ko wa eji gboro
0: ko
1: wa na
0: ko la mo ko la mo owo yen
1: ko e ye ko senu e wu le tele na ene to ba fi bi su olore o ma npa owe kan boro nu bibeli si ni so ni iru nkan to bi su olore un ko ni tan lode ti e na jole
0: e se atakankan e gbo won la fi bi su olore ni ka pe title e ati pe nkan ti e tu se won lo da e bo so da lodo ti yin na hello
1: Minda.
0: Yes sir
1: Atari
0: ten. Mi bosa.
1: Adeodula Atari te.
0: Aye te
1: gan. Adeodula Atari te.
0: Aye te. Mo n gbo yin sir, awon ti barapa kan.
1: Be ni sir.
0: Mo n gbo yin sir.
1: Afibisu lore n title e.
0: Afibisu.
1: Ore ni won.
0: Ore ni won.
1: O ni won.
0: To
1: re ba ti poju o pada di e bi.
0: To re ba poju o mo di bi.
1: Lo di bi. Be tu se se yen lo da.
0: Bo se jale yen lo da.
1: A mo pate o fe to.
0: E pate.
1: Ba se bi emi ni ma le gbo mi gbo ne kan ge po ju ma sa le gbo mi gbo ne kan ne.
0: Le sare dan lori.
1: Be ni sir.
0: Oda. Lati ayi lo aye te. E se gan God bless you sir. E se o. Hello. Hello. Hello, e ti wole o. Ara ipe won lo hello
2: hello sir gbo mi
0: yes sir
2: o gbo ri o network le
0: mo n gbo yin baba mo n gbo yin boda anbali
2: anba okay emi o le pe la fi bi so lori o ona ofun ni
0: ona ofun ona run
2: kini fe je ni e se pe etu ni kini ma nje kini etu le ko mere sagba to ruku ti o pa
0: o ye ko mere sa ni na koko gan
2: egbe omo pe kini ni ke jewe era lo fe je
0: ki si je ra ka si
2: eyan ko wo re jo tu fe dibo fun o so pe na ni o je re re
0: ah bo da ye eja o lo eja odun eni odun melo ni e ma binu sa ke to travel out elo bo da nbali won ti lo oh
3: Baba Wumi Layomi.
0: Anti kan Ifeoma won text me labele. Won ni ekan ni atan ni she something man tan ni mo. Ntori na wa so pe ina esise. Won ni ki jo ni le meji Anti Ifeoma se e ti di Yoruba ni. Ma tan mi mo. Kala sa no. Hello.
1: Para mim

0: ni si o si oko da lo gbe ni oko reda oko ke bi ra koro ose meta sisin sosu kan ni o fun mi oko to jire lori ndi mi ti mo wa kaakiri bi ti bo emi ati di lock so to bo ti agree price mo si ti gboko mi le fun mo wo ba nta oko to jire ni fi gbe pelu owo tin fi kun awon ko po nu ogba won lo to o sugbo wo mi o ka ama wo to lo fe roko tutun yi odo di lock so to ob ni o ja ti lo ra o ko siru oko te wa de be te ni ri di lock so to ob e di lock so to ob ni awon won to ni si ni se oko ni be ba se fe si koda ti won ba ni nte fe le won ba yin oda la to gokun ti o si ni pe bo si je Nigerian youth kia kia won ba yin get here aye po repete ati kokko si pelu to abo to fokan bale Nigerian youth le yin fe ta ni abi to kun bo e ma gbe bo ni di lock so to won ba yin ta gbogbo eyin ile ise nla nla ile ise kekeke ile iwe ati ile ijosin di lock so to ob ti se tan ti ba yin se pre oda lodo won ni rufi oko te ba fe la to gokun ani o lo ba won ni di lock so to ob loluyole behind a small 7 up road ni kete ta ba koja mobi junction loluyole 08169828487 the lock so to hall gbogbo to ni se pelu oko irorun ni
1: Gbogbo ọ̀sẹ̀ tuntun lọ pẹ̀lú agbára, àfojúsùn àti ìdarí látòkè ọ̀run wá ní gbogbo ọjọ́ Monday láti aago mẹ́fà àbọ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Lágelu 96.7 FM fún àdúrà àti ìbùkún àràárọ̀ látọwọ́ CAC Gilgal City. It's a refreshing morning prayer tonic designed to strengthen your faith, realign your week and speak blessings into your day. From 6:30 AM on Lágelu 96.7 FM, Pastor Sularin Olúwafẹ́misọlá ni yóò máa tukọ̀ ètò orí rédíò alágbára yìí bí a ó ṣe máa fi àdúrà àti ọ̀rọ̀ Olúwa bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ wa. Ni ona ton toni si aseyori. Make it a date with the God of Apostle Ayo Babalola, the God who answers by fire. Ema gbogbo e ebere ojo aje pelu ase ati isegun latoke orun wa.
2: Kara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba o ke fi sagbekale alarabi online mo ni san mesan bo ba ke fi ailera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isan fi se buba lara eda lo mu alarapi online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara o mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alarapi online mo ni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 08138855308 0813885 5308 bo ban se obi ojojo alarapi online mo ni san mesan ni o kan si
3: Lagelu FM 96.7

le kan yi okan re pada nigba to ba wo je o ti soro ri ko ma mu ise bi o ti se ile o ti se ileri kan ti o mu ise bi na into ba ti so o di dandan yo mu ise ni you are ready home tomorrow Benny, you know what to jade lenu me. Yo pada sodo mi lowo fo. O di dada ko mu ife mi.

okay, ibi giga ni ko ma mu wa lo. Elomi ti fi eniyan lara ara se igbekele re. Ken sha ma sha service, nje ma se kurukuru tele. Je ko sha re mi na pe mo wa nbe. O ba le ran mi lowo. Kuro nbe na. Olorun nikan ni ran da lowo. Ta ba ran si e ko si nkan kan to ko fori dole. Ko le ri e. So wari ta ba ran si e. O nilo gbogbo I service, o nilo gbogbo fufu pepe to nse kakiri. Fun rara re lo ma wa o wa. O ma beere e. A wa ye lenu pe se mo mi tele tele. Mama so fawon eni. Ma si ma tenu mo. Se ori eni to ba tin pe ni waju Eledumare ko ni ma pe ni waju eniyan mo. Master ko ba ti pe ni waju Olorun o ni pe ni waju Oba ati Ijoye mo. Orun ohun ni Oba awon Oba. Olorun awon Olorun ni emi gbogbo eniyan. A ti saju e debi to nlo gan. Eh baba kini kan ni ah baba kini kan lowo bajan lo eh to ba lowo so ni ti e mo ti e ni oba lase wo ti e ti wa rora re pe olorun da un onikaluku wa o da wa pelu ra o pelu goli ogun nla ni eh iwo ni ko sawari ti e ki lo ndi ogo re lowo ki lo ndi irin ajo re lowo iwo ni ko sawari e ta lo so pe iwo na o le fawon eyan lowo

Samuel o ti e ti mo Olorun ngba yen kan e wa so fun mi ti awon agbagba woli o sin gba yen Olorun pe mi ati re ife mi si o ai o ni se pastor lo wa jo je pastor ni o se dandan ko je pastor Abo ranti nkan ti mo se lo se ko Olorun to pe ni Ipe Olorun ko ni se pelu po fine se pelu po lowo lowo o ni se pelu pe nkan to ko jo eni to ba wu lo le pe nigba to ba wu emi onekun ori mama pe amure o dajo to ba wa pe e to ba wa fi igberaga si o oni ti o ba ti sinbe ko si nkan to le sele oni ti won ba ti ri e gbogbo ata lo ni ma ton re je sure oni ta won won yi ba ko lati sinmi ole mi o gbe okuta dide ti won ma sinmi iwo olorun ni o si owo eniyan po gan

gomina Mohammed Bago ti ipinle Niger oni o ti fi alaye otun sita nipa iku awon afurasi awakusa metadin ni ogoji eyi ti won gbe mimi nigba ti won fi wa ni akata ajo abo areni labolu iyun NSCDC Nigerian Security and Civil Defense Corps ni ipinle na nigba to n ba awon oniroyin soro bago o na ni o yoju oro sita wipe won ri pon ati adalu ito lara lenu awon eyan ohun eleti o se afihan wipe o sese ko je pe won gbe majele mi tabi won ku lati pase aile mi ta mo si suffocation gege bi oro re bakan na ni won tun ba ohun ta mo si egbo ina iyun burns lara awon eyan ohun pelu alaye wipe itesiwaju iwadi yo se afihan ohun to sele gan ni pato bakan na lote waju se afikun re wipe o sese ko je pe awon eyan ohun o na lo je pe won gbe mimi lati pase aile mi ta mo si suffocation eyi to waye latare apojo awon eyan ti won wa ni atimole ohun ati isireni si chemical panilara eleyi ti o ni se pelu iwakusa lona ito e o ranti wipe opo awon odo ni ipinle ohun ni won fon si igboro ni isewode ifehonuhan lori isele na eleyi to yori si bi won ti se kede konle ogbele ati isede oni wakati merinle ni ogun ototo lati pase ijoba ipinle ohun latari ati le je ki iyun alafia to nti eto abo ko di fifi lole

ile-ise ologun le yi ta mo si Armed Forces of Nigeria AFN ni won ti du awon eyan ti won je 16 ni 66 to je awon eyan ti won lugbadi isele ijinigbe ti won si gbemi lenu aika imoye awon agbesumomi to nti fifi kele ofin gbe opo awon ti won fi furasi lasiko ise ikolu yi ti won gunle laarin ojo kokanla si ojo ketadeni ogun osu kesan eni ti se alakoso leka iroyin so wo sise itu abo nile yi ogagun agba Michael Onoja nlo yoju oro isita ninu atejade nibi to ti yanana ko okun ojo kan awon aseyori eyi ti ile ise ohun ti won se lasiko na Onoja yoju oro sita wipe iko na to je iko ile ise ologun le yi ni won tun gba awon ija lolokan ojo kan ti won si ba gbogbo awon to ni se pelu irinse ato ati itakun itani lolobo to je ti awon agbesumomi ti won baje bakan na ni won tun ba ohun abugbamu mejila ta mo si improvised explosive device won baje yika gbogbo agbegbe bi ti won ti sise gẹgẹ bi ohun to fi sita iko ologun le yi ni won gbemi lenu oke imoye awon agbesumomi ninu ikolu ototo yi to waye yika ti butoro ipinle Kwara ati ipinle Niger to si je pe won ri awon ibon ati awon ota abon to fi mo okada ati alupopo won ri gba orilede Nigeria na lasiwa eni ti se olori awon osise leto abo nile yi ogagun agba olufemi oluyede nlo ti ro ile ise ologun le yi ta mo si Nigerian Armed Forces lati se atopo awon imero ninu eyi ta ti ri itetisi atowoda ta mo si artificial intelligence tonti itakun itopinpin igbalode latari ati leri latari ati le je ki igbewon to nti lo siwaju ko de ba imoriri ati ifesi si awon ipenija to nkoju eto abo oluyede yoju oro isita ni ipinle Kaduna nigba to nsiso loju ibudo ipase ti ile eko eto abo orilede Nigeria iyun Nigerian Defense Academy Command Center ati awon ise akanse kanrin meta mi ti ile eko na nibamu pelu alakoso agbo hun o ro awon osise ologun le yi lati ri daju pe oko ojo kan ohun to ni se pelu ipinija to nkoju eto abo o na ni o pe fifun fifi aye gba ile ise ologun le yi lati fa aye gba isamulo ogbon imero ti igbalode latari ati le je ki itakun isise won ko tubo gberu si ko sai te waju yoju oro sita wipe itakun imero ti igbalode yo fi aye gba ile ise ologun le yi lati se ayewo awon ilana fintoni leti alaye ni kamankia tonti latari ati le mo riri ipo ti nkan wa ki won tun le fesi ni yajo yajo ati ni waran sisa lori okan ojo kan awon idokuku laja beyin ba sese ndara po mo wa akojopo iroyin agbaye fun ti role tini lo nde si eti gbo yin ikoni lagelu 96.7 fm oke gajoke ile funfun la kale si ni felele nilu ibadan iroyin ile okere ile america ati denmark ni won ti kede wipe won ti towo bo adehun lori eto abo Greenland ele ti o wa ojutu si igbese oselu eyi to mu awo dani latari idokuku laja moni ti are Donald Trump lati fitipatipa gba akoso agbegbe na Trump fi oro lede wipe adehun na o na ni yo fi aye gba ile America lati le bojuto agbegbe na lori n to ni se pelu eto abo bákan náà náà ni àwọn adarí Denmark àti Greenland ni wọ́n jọ hẹ́n sí

0: so mo ki n gogo bi te tin lanfani lati ma gbo mi jaki dadu ni agba nla aye e ka bo sori akanse eto yi iroyin ayo la mu wa fun yin o e lati ijo the Covenant and Prophetic Ministry to wa ninu Florem Event Center ile to wa leyin Tasca Filling Station nilu Ibadan mama wa ninu Oluwa wole Olorun alaye ti wa ninu kulu pelu mi lati ma fi iroyin ayo na to wa leti iyawa Prophetess Elizabeth Grace e ka bo sori eto gege bi se wa e ba mi gbadura fun e gbadura fun wa ke ba mi ka won ranle
1: mo ki gbogbo eti to n gba mi mo ki gbogbo eyin ara ile o mo gbadura wi pe aso iyi emi ati e ko ni faya
0: ami ami ami loruko Jesu Christi mama wa o ti to bi ojo bi meta ta tin pologo ipade yi ipade ipade kini ipade gan dale lori kini die gangan ta se gbolo wa ninu ipade yi
1: ipade yi la n pe ni ipade majemu
0: ipade majemu
1: be ni ipade majemu pelu oluwa ojo nla ojo ayo ojo ti oluwa se tan lati tona si ogo wa lati je ki ogo wa dide lati je ki ogun airoko fe ogun ainile lori ogun ifaseyin lati je ko dopin lati je ki awa na ka wa ka to mo awon ti won ma so wi pe awon gangan ni ogo bi tumo ipade yi niyan ipade yi de ma waye ni ojo sunday yi gangan ojo san ati
0: se
1: be ni ola yi ojo sunday yi gangan ni ipade yi ma waye ni ago meta gege be se so lekan ni Covenant and Prophetic House leyin Tasca Filling Station ona to ona odo ona yen ibe na ni ibe Florem Event Center inu ibe gangan la fe lo fun program yi
0: eni tana si ogo mi
1: be ni
0: tana si se gbogbo eyan lo logo ni
1: ah gbogbo eyan lo logo sugbon gbogbo eyan kan lo ti ri ogo lo so iwo to ba mo wi pe oni ogo sugbon o da ben pe kudi e ka to iru yin gangan ni program
0: awon kan wa ti o logo rara
1: ah awon wo wa awon e mo nkan to ma npe ni pe ko logo rara ni pe ko ti ri lo
0: ko ti ri lo ni
1: ko seyan kan kan
0: ti o ri ogo yen
1: ko
0: seyan
1: ti ada ogo mo sugbon ko ti ri so awon eyan ma so pe ko logo ogo nbe lara sugbon o farasin
0: o nilo adura lati sanu ki olorun ko tono sori ogo yen ko le di mimo fun gbogbo aye
1: ko na le je ologo
0: oni ipade yi gangan dale lori o da ibo ati so saju e ni task ni Florem Event Center ni no task gangan lo wa nbe eni gbogbo eniyan le pe gbogbo eniyan lo wa nbe
1: ati kristeni muslim ni oniseese ni o
0: onise
1: pelu esin te yan se be ni ko omode le wa gba le wa sa wa iwo to ba mo pe kini o leto si ogo
0: to sa mo pe o sa fe ri ogo lo to ya ko fe logo lo oke e je ka se ba o da bi mi se ma nbere so pe ah ti o ba ni jo obirin ki je ku molu awon kan ni mu nkan bayi wa mu nkan bayi wa te ba nbo ni bi pade yo ya so bayi ni ke wo boya funfun abi green ni ke wo ki gan ni ka mu wa si bi pade
1: ta ba nbo to ba ti nbo wo aso ko gbera e wa
0: aso to ba ti wu
1: be ni to ba ni bibeli ma bo
0: sa ma ti rin wo
1: wo aso ko ma bo
0: ko ma bo
1: be ni to ba ni gbagbo ma bo ti gbagbo e ba ku die ka to tori ogun ma gbagbo lowo eyan ma
0: bo
1: be ni
0: be
1: ni ma bo oluwa se tan
0: to ni gbagbo to ni gbagbo sa ma bo
1: be ni itusile wa fun e
0: itusile wa o wa fun gbogbo eyan nibe o da eluwa lowo wole
1: ah ah ofe ni gbala
0: ko so wo wole
1: ofe ni itusile be ni
0: ofe ni itusile ta ba wa debi ipade awon gan won ni ka ma reti lati ri ninu ipade yi to ka ba wa gan ta se nbo ta ma po ke afojusu wa pe ta ba debi ipade nkan bayi la gbolo ri nkan bayi lo gbolo se
1: igbedide la ma ri ogo la ma ri ogun to ti pe o ma dite mole ati wi pe eni ti oluwa se yanu fun ni oni ose to ni eleyi ta se to koja oni wi pe je ki ori ejo mo fe je ki e ba mi fun awon eniyan to ba koko de awon 30 abi awon 50 ni nkan iyen that is raw food bi pe ke ba mi pe fun won tori pe eje to hun je niyan pe toluwa ba se ohun na ma mu nkan pada wa fun oluwa so that is it
0: oluwa si se fun oluwa
1: se
0: fun mu eje re so baba tun bo lola ba yin sin leyin igbala leyin iwosan leyin ohun a tun rin nkan mu wa ni
1: awon 30 akoko to ba ko de
0: awon 30 akoko to ba de
1: beni
0: o da awon 30 akoko yen wa rin nkan mu wa le bi
1: ohun je beni ati tu sile gbogbo
0: ati tu sile ki kan se ki yan kan wa sibi adura la so ki se God bless you nikan
1: ara
0: bawo le je wa se bawo ti olohun fi gba
1: olohun olohun lo nse ah
0: olohun fi gba adura ti yan fi wa n da majemu pe ohun ma ma gbo ti
1: majemu ni majemu ni ipa kokon le da majemu duro
0: daju daju adura n gba
1: adura n gba beni
0: aje elekelo lele
1: elekerin
0: elekerin lele Ọlá ìdè òde yìí ni àbí ní ago mélòó?
1: Ní ago mẹ́ta.
0: Ní ago mẹ́ta.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Gbogbo ọ̀nà tá bá ti ń bọ̀ ẹjúwe fún wa.
1: Anywhere tó bá ṣà ti ń bọ̀ ẹ̀yin Tasca ọ̀nà just line odò ọ̀nà yẹn ibẹ̀ gangan ni tó bá ń bọ̀ láti oríta challenge tó bá ti kọjá bridge yẹn ṣàbẹ̀rẹ̀ pò lọ sí Florem Event Center tó bá ń bọ̀ láti Akala Express anywhere tó bá ti dé Tasca ẹ̀yin Tasca gangan ibẹ̀ ló wà Florem Event Center inú ibẹ̀ gangan ni Florem.
0: Nọ́mbà yín ojú òpó tó já sọ́dọ̀ yín tó yẹ pé àwọn èèyàn ọ̀bẹ àwọn tí ò ti ẹ̀ mọ̀ náà bẹ̀ wọ́n á lè máa pè yín ẹ̀ máa lè máa direct wọn ẹ bá mi fi.
1: Nọ́mbà méjì ni wọ́n lè pè 070-3810-8516 tàbí kí wọ́n pe 081-3594-1440 081-3594-1440
0: lẹ́ẹ̀kan sí kápá ọ̀ká máa lọ
1: 081-3594-1440
0: 40 ẹ ṣeun mama wa prophetess Elizabeth Grace láti ìjọ wa ìjọ Ọlọ́run alaye Covenant and Prophetic Ministry ẹ ṣeun gan o náà lẹ ti gbọ́ yẹn ìyẹn jẹ́ ká pàdé lọ́la òde yìí ní ago mẹ́ta ní Florem Event Center Ọlọ́run yóò ṣọ́ wa ju ìgbà náà lọ Olúwaṣọlá ààrẹ olórúkọ tèmi mega child of God títí di ìgbà míì tẹ́ tó máa gbóhùn tèmi lórí ìkànnì yìí kan náà mo fi ń ṣe ọwọ́ nu ọwọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ẹni tí gbogbo ipá tí gbogbo agbára láyè àti Ọlọ́run wà lọ́wọ́ rẹ̀ ó dìgbà kan.

0: no time to waste time. Anu abiyama shemi. Anu abiyama on shemi. Idini yetu fudepe oroju fali ni maafi koko bere. Kima mama ole pada. You see, no letting bo. Ah, udolo pain by less lessing man. Yeah. Udolo yek pain mina. Ngba ta kosi esun kini bi le emi ko le n ba soro awon ara ile le n ba soro awon re e soro soke eyin abiyamo eyin da o eyin tolorun fi omi anu da eyin da eyin tolorun fi omi anu si oju yin eyin da omi anu n be loju mi ede no ti mo se loju anu mo wa nbe lohun ko gbapo anu ti mi awon alapo anu ke lohun to nbere pelu awon to lohun ko ti oye awon to fi jise anu nu iye iye te n gbo yi atawon ti won le ma gboda re le lori radio sugbon ti won re ni so fun won awon to lohun fi anu ran ha otutu mu yin ni ara yin se giri anything sare gangan o nko ni wahala ba o anything toju alaare ni eya iti di jala jala se adake ta ko ni word bi ti
1: west
0: okay sharing ba ta nse eto ti Dr. Ade ta pe Dr. Ade kan bi mo ro pe mo le gba nkoro ko ya ni tori won ti ri awon owo kan tele to je pe test ni won se ni usage tori won gbodo so fin won gbodo re fini ka won to bere main course ki won to bere nti won fe se gan ebi se agbo ni pe a fe se operation oju yo so mo ki won to se operation test se ero tun wa po ero lati Ghana ero lati kini kankan ku kaluku nto ni won le fun yin ni date odun kan sigba te gbe aisan wa mo wa wo pe ka le ka gbogbo eyan ku lona le ka lo si private hospital skyline bo le se le ran a lowo ah mo lodun lo ni ran lowo e dakun ba se tete se inira nbe lara omo yi ba se tete rin ajo yen kankan won ni akore ko si soro pe ki won wa won ko test ti won ti se tele won ko lo igba na la to wa sori eto ti mo pe Dr. Adekan bi tan salaye nti an ri ase won o ti ri tan igba ta se to ni ijedogun abi jedogun na ko gba ta se to ni jedogun tese de Monday ero pari pe 73,000 abi nkan a se nwa 2 million ko la so a nwa 2 million ona wa jin amo lohun wa nbe tin to karin ajo eh Alhaji Wasiu Adebayo to je olowo otun barrister Sharafuddin Ali awon na n gbo eto lojo na ani won wa pe oke won gbo eto ni ojo Saturday ah gba to di Monday ta represent e na wa kuku pe wole directly asiri ibe ni pe won ti kokko pe mi ni Sunday won ti pe mi ni Sunday tan won ni awon o barrister Ali soro lori e abo ise ti won la je abo riri barrister Ali won ti je fun mi titi se won fi n gbo eto laaro Monday so aro Monday ni won wa pe abo tan babo latodo e barrister Sharafuddin Ali o won fe je won si so fun mi wa ni edakun e je n pada wo ori eto toyi mo bo si ita lo receive call ni mo fi pada wa sori eto ti won fi ba wa soro njo na mo ro pe gbagbe eba won ba wa soro tan ti won ni barrister Ali ni awon ogbe kini e pe ki won lo mura for operation e ka ma lo hospital straight enu temi ti dun pati ati ri idande ninu tin ba wa leru re mo se face Monday kon ni Monday ni ojo yabi Tuesday la face skyline pada la ba face skyline pada egba ti won pe expert ti o sise ide enta ba nbe ga ju nta ro lo ama kile o to mo ojo Wednesday barrister Sarafadin Ali campaign organization I want to send the 1.2 million sinu account okoto anu 1.2 million account nbe nle won wa advice wa pe igba won tin se awon test tan ti se ni UCH yen o pe how ku lo complete nbe tori pe nti nbe nle o we la ba ton pada si UCH ama date wo ni and labor ni usage now that muti Monday abi date Monday ejo e soro soke ojo pe mi na itori e tin le mi se n pari wo la la lai mo ma oye mi a si ma debe o wa lo di Monday awon oda ko se n to buru nu gbiyanju alaje la lo pon bon se gbe to tan jona ni won ti pe ah ko se pe se salaye te re se fun rere eyi bo to ba de pe ki won la won wa pade lo wa office mo ni ki won mu fali wa won wa se office won pade fali ebe ti an tin sayewo emi ati Sarafadin Ola itan la jo wa nbe oni se nje o won la ndanu ni nbe lara omo yi won ti an ba ti won ba le le jade pe oju mu pada si ibi to tin bo pe ara re o jam ah ini so yi fa won yo sugbon inu mi odo to ba ri po pada kila se ya ra ba a bere ni ajo nbe hun opportunity re o Monday ni UCH fun wa pe ka to pada wa ko to di Monday hun olo je ki e anjanu ti kuro lara e

0: so eyi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
1: eto igbeyawo lale
2: ajowo eduro na jare
3: ki lo sele
2: ki won to so wa po njo ran ti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso I sha le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
0: eh ni tuto
2: ka sha so pe o ti rawon abi
0: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
3: e won lo tun je cdk e bayi
0: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
2: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
0: ah ah lati osu to koja ni mo ti rawon
2: o yi se agun kan e so
0: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store
4: ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005
3: CDK sanwó díẹ̀díẹ̀ gbẹ́gbẹ́ ayé rọrùn.
5: Ọjọ́ iwájú ń pè ọ́ pẹ̀lú West Midlands Open University. Ohun tó lè jẹ́ lẹ́yìn wá ọ̀la ò ní pẹ̀kun. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ bó yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ parí iléèwé girama àbò fẹ́ wọlé pẹ̀lú direct entry tó sì ní NDE, NCE, HND tàbí A-levels. Ààyè wà fún ọ ní WMOU. Yàn nínú ẹ̀kọ́ bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management, Accounting, Mass Communication àti Educational Management. Gbé ìgbésẹ̀ nípa àfojúsùn rẹ lórí ẹ̀kọ́ àti iṣẹ́ pẹ̀lú West Midlands Open University. Owó wa ò fani lápòyà. Wá kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn olùkọ́ wa tán ti ní ìrírí ọdún mọ́dún gboyè mòye. Kàn sí wa ní White House, Adéwumi Street, Fẹ́lẹ́lẹ̀, Ìbàdàn tàbí No. 1A, Ọba Akran Avenue, Ikeja, nílùú Èkó. Pé 0704-700-0167 tàbí kó o kàn sí www.westmidlands.edu.ng. Tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOUNigeria, West Midlands Open University. Kẹ́kọ̀ọ́ gboyè gíga kó o dẹni iyì táyé ń wárí fún láwùjọ.
6: Ajani si osi okada lo gbe ni oko reda oko ke bi ra koro ose meta sisin sosu kan ni o fun mi oko to jire lori ndi mi ti mo wa kaakiri bi ti bo emi ati di lock so to bo ti agree price mo si ti gboko mi le fun mo wo ba nta oko to jire ni fi gbe pelu owo tin fi kun awon oko po nu ogba won looto o sugbo wo mi o ka ama wo to lo fe roko tutun yi odo di lock so to ob ni o ja ti lo ra o ko siru oko te wa de be te ni ri di lock so to ob e di lock so to ob ni awon won to disi disi oko ni be ba se fe si koda ti won ba ni nte fe le won ba yin oda la toki okun ti o si ni pe bo si je Nigerian use kia kia won oba yin get here aye po repete ati kokon si pelu to abo to fokan bale Nigerian use le yin fe ta ni abi to kun bo e ma gbe bo ni diloxo to won oba yin ta gbogbo eyin ile ise nla nla ile ise kekeke ile iwe ati ile ijosin diloxo to obu ti se ta ati ba yin se pri oda lodo won ni rufi oko te ba fe la toki okun ani o lo ba won ni diloxo to obu loluyole behind a small 7 up road ni kete ta ba koja mobi junction loluyole 081-6982-8484-87 Deluxe Auto Hall gbogbo to ni se pelu oko irorun ni
7: Baba Ibaru ba Onisegun ibile ko pe meji jake idado ile Ibadan
8: Ara o di pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti won eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe ifunpa giga eyo aseju abi komo kunrin o ma muna lo gbari lori ise enu le airorun sun dede bi eti bangoye abo fe ma se gboyin owo kan ese kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isanra iyana UBA bank ni malete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofisa yewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo

0: ase lo to ni affliction wa abilu ase lo to lo wa iyataju ekuri lati kirun mo fe ke wa dupe lowo ke ba mi ke dupe lowo awon tolorun fi ti omo yin to fi nje tin je tin je ta loye mbadan te ba gbagbe oni ni ojo kokan din logun 19 osu kesan odun 2026 oni lo pe odun kan ti mama mi kokan gori ategun ti desu yomo to so gbe ya re wa lori ategun se ranti oni oni lo pe odun kan pege mi wa mo e wo ko ye mi na ni o o se wa je pe igba ti ya ni awon fe wa ba wa sere pa awon fe wa simi die o se wa tun je pe ojo na ni mama ede mo wa wo ko ni ti ba ya wa se eya fe ba ndupe lowo yin ni gbogbo eyin si mo n lo tente le mi gbogbo eyin to lo n lo ti ta loye fi n je ta loye to ko to anu se n fi n sise tin je be ah ya ti dagba ne ne ti ti ya odu mama this is my mama alaja ni mata lai aduke omo to so esun ya olo aduke olobi lagun be ti je ni mo esun mo kini kini la won eyan ti e ba n tadua fun e ba n dupe lowo won awon ni won je ki ma joko tin je o anti en boy ti o ba se won ko se mi mo fe gba ire lenu agba mo fe ke fi ohun agba ke ba n fi dupe lowo won
1: salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh la n bi iseju marun mo fe ke mo pa dua yin agba
1: adura gbogbo yin ni o gba
0: ami
1: e ni konu e ni kose
0: ami
1: e ni tenugbo bi owo
0: ami
1: nibi ise yin e ni fe won pari re
0: ami o
1: ola la ola
0: wala quwwata illa billah awon tan wa nle se tin ba ti so emi o lowo lati se awon nti olorun gbogbo ranse si mi o wa fi awon kan sile ti an ma dide e ri pe an de gbo radio ba ye ke si wa ti lo kirun eh mo ngba ti won so le kan ni arabirin kan wa ni usage bayi tan gbiyanju le lori lowo ko lohun o gbiyanju wa lori e
1: fi ki fi photo re
0: o fi yin
1: be ni tin oju
0: oju e roju yen
1: lewo
0: olorun ni fomo da wa na mu olorun ni fomo da wa na mu eh edlenu sin awon eyan ti dide logologo kan je pe awon ti olorun fi ti mi mo don't drop ere ere ni kagbon lọlọrun fi se a de ma nduju e olorun ma nfu wa o ma ba wa se iru awon yen ma ya ki bi opportunity ni pe bi mo mi se wa randi o ki mo mi o ba nfi dunu ayo to wa nnu mo
2: onile to tubo si pe tan ba ni ju be lowo
0: tan ba ni ju be lo won a se awon tan ni mo ya won gbo awon tan gbo fi gun lagidi ni be Olorun se nsan fun kaluku o. Olorun san fun kaluku o. Awon ti won se mo ni mo se dawo ore se duro o. Eh mi mo di Olorun se dari ma mi wa lale ti ma se program ni do to pe odun kan ti won kokko soro lori radio tan wa ta jo soro lori radio 19 September 2025 la jo soro lori radio. Eh ayo na ni atun jo wa nbile ni. Ngo kolu kan gerege awo lowo hori e da ko e ba ndu pelu awon tan wa le yen
1: e ba ndu ko patapata gbogbo eni ti man ti se to lohun mo se ti e na ni
0: mami
1: asiri na wo na wo itu to ma hun ni ibo gbogbo bi den ti mo pata ona mo la si ni o
0: amen allah
1: ona idi mo loko
0: amen
1: ona idi ma lada
0: amen
1: ona ni idi mo ko ni idi mo mo yin
0: amen
1: ani male ma ni o
0: ami
1: ani to ani seku
0: ami
1: yo ma bi si yo ma
0: re si gbogbo ten fi sun olohun ma da
1: asiri yi o ni tu o
0: olohun ma ba ori
1: irun mo lowo
0: ese
1: ese fatu
0: ese
1: kaki eni ba na
0: ese
1: kaki
0: ese mami
1: ori bi eyan ti nri owo ni bi tani soma abi mi le npe kinihun
0: tani soma iwo tani soma iwo
1: ebi ti eyan ti mowo
0: ti eyan ti mowo
1: embe le mbe
0: e ori ori tani soma ni tani soma ori tani soma le ebe to le soki e ri ko ni tan lowo yin lagbara olohun e se ma mi
1: ani ma ni ma lowo ma ba nse
0: awo lowo to di awo lowo ti fo wa dua le ah
1: ko ni tan lowo re
0: ba to tin hori mo tin mo ko tin ronu kankan
1: ko ni tan lowo re
0: awo lowo
1: ma bi ti yo ma re
0: lo nseun
1: o ni be won pari ise re
0: amen
1: agbara lowo
0: olodun
1: ati ri nawo nawo etu
0: amen
1: ta hun ibo bo ti wa le wo ganga to gongo to ma re oju olo
0: abi o
1: agbara lowo olodun
0: asin tan lowo ba fori kore abi tori e ri ma mi se wa ni
1: e ma ri se o ma ri ya ti ri re o odupe pipo o
0: to
1: odupe pipo
0: ko mo nigbagbo pe tolorun fe ke wa se te se ni ben se rin leni
1: olodun
0: olodun fa se si
1: ami olodun
0: eh gbogbo yin te wa nbe e ja fi se gari ti a lati ran omo obirin to wa n usage lowo eni so mama baba yin ni baba yin bi te duku lohun se gbo eh
1: adezo yi
0: ma
1: emi na fi 10,000 abi lo la gberun mewa
0: fun omo to wa n usage ah alaja ni mota laya duke moto so oni ka fi 10,000 fun oju fali 10,000 ma binu
1: ori npa ma fi han mi mo
0: sunkun esun mo mo yin eyin ba bi fun yin mo jade ni mo so ti pe mo sunkun ke to so
2: ile
0: ko ba se ba mi daju ni ki se ko ba bo di naturally mo mo pe fun ma mi mo daju so pa do dudu ba kan na iwo pupa lo ba tan
2: baba mi le
0: o daju o daju we ni ah inu anu lati dide lo fa ko lo wa gbe apo anu ti mi la akbar owo lobi won ti ge be 10,000 lo wa me bayi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o pe 10,000 o pe 10,000
1: ala o fun la lafia o
0: takbir amina la
1: lafia to po yo
0: ami ami ami
1: o yo la lafia
0: ami ami
1: e wa ni ku lori e ko bori elomi
0: ami ami ami be se fi kini da owo yen 10,000 yen mo ti fi da bayi ba se ko fun ya falire eh oko to wa nu e gba o eh mo mi ni ka fun falin 10,000 e se mami e se mo bo abayin ni ohun e te ni ya kaduna e ku jo buri ba kan na ni akonu wo dog mami ni mo tin perun mo eh wa park moto tin lo se program mo tin perun eje dapo eje nkirun ebe nkirun lago emi n lo se program o
3: Gentleman on the body system Ogbontarigi akanse bitters to ba orisirisi aisan bi adota ninu agbo ara woya aja 50 bitters be ti gbogbo bere to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal debit ta sise sise ki ati sun ton wa fe dogun ewo ayegba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sun rayo ko fun baby e tan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. SNL Kakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address wa ni +3 Light and Craft Building, Basorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 bitters. Nadaki Jolote.
4: Ìyá Lẹ́kan, bó ni ṣáájú wá lónìí?
5: Bọ̀dá Ṣọlá, tí mo ti ṣílẹ̀kùn láàárọ̀ yìí, èyí tí ìtàn kankan, kí wá làwọn mọ́ jẹ láàárọ̀ làbáyé?
4: Láì ṣe pé ṣọ́ọ̀bù rẹ bọ́kọ̀rọ̀, àìṣègbàmọ̀ràn rẹ ní o, owó tó nítumọ̀ ló bá máa ń gbà lọ́sẹ̀ẹsẹ̀ báyìí. Ṣó o gbọ́pọ̀ lówó Better Life Bakery ni, tí wọ́n fẹ́ ìbádòwòpọ̀ pẹ̀lú àwọn tó ní ṣọ́ọ̀bù ní gbangba. Ẹ ṣe èrò káàkiri àdúgbò yìí kàlú Ìbàdàn láti lo ṣọ́ọ̀bù wọn fún títa gbajúgbajà ìlú Màkà búrẹ́dì tí gbogbo ayé ń bèrè fún kiri báyìí. Ìyẹn Better Life Ìbàdàn Big Bonus Bread, búrẹ́dì 2,000 naira tí wọ́n ń tà ní 1,000 naira fáwọn alárajẹ. Ìyìntà búrẹ́dì rí ò ní ṣe o, torí bí ẹni bu ṣúgà sáàrin ẹ̀rà ní búrẹ́dì Ìbàdàn Big Bonus Bread. Gbogbo ayé ló ń wa láti rà, ibikíbi tó wù kó gbé sí kó o ti máa ń tà láàrin àdúgbò. Bíbò wọn bo bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ 40,000 lówó èrè ìbádòwòpọ̀ lọ́sẹ̀ẹsẹ̀ fólù ìbádòwòpọ̀ tó bá pérégedé pẹ̀lú ìlànà ń tẹ̀lé lẹ́yìn àjọṣọ yẹ́pọ̀ tara ṣàṣà láti gba àṣẹ ìbádòwòpọ̀ fún lílo ṣọ́ọ̀bù rẹ láti ta Ìbàdàn Big Bonus Bread fáwọn alárajẹ ládùúgbò rẹ. Kẹ́lòmíì tó gbàṣẹ àdúgbò rẹ mọ́ lọ́wọ́ tó rẹ́ nìkan àdúgbò kan ni o tó o bá ṣe tán àti gbàṣẹ. Nọ́mbà yìí ni ó pè 0902-542-7551 lẹ́ẹ̀kan sí 0902-542-7551.
6: Royal Eye Care Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity Eye Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo ma eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity Eye Care Foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni penija oju lati sagbe kale Charity Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete fona loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity consult building yana agbala bus stop nito si olowo din fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojumo ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
7: 0701012255
6: oju lo bara oni din do mo wa lagbari.
8: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
9: It's about to go down.
10: Wait! Aww.
11: My love, what happened?
10: Before I marry you, the TV where you promise, the fridge in car, where is it? Washing machine in car, will you be using my hands to wash clothes in 2026?
11: Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? I use CDK. CDK? Yes, so I dey pay small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CDK.
10: So all those things don't already dey house?
11: Abba, since last month.
10: Ah, pastor, continue the wedding.
11: Why stress yourself? Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CDK. Pay small. Zero interest, normal market price. Download CDK today. Telephone 0707-454-3005.
12: CDK. Pay small. Live BB.
13: Tara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusu e laye o lo ba o ke fi sa gbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun keyin o ma rin koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin se igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi tai so fi se buba lareda lo mu alara pe online mo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedijedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju tin wo bye bye aromo legun ati be lo ekan si alara pe online mo nisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boba nse o bi ojojo alara pe online mo nisan mesan ni o kan si
14: Isaleosi Real Born Community Development Association Born Photo Isaleosi Mbadan Sekeseke nunu wandun wipe ajodun wa todun yi to papo mo ayo ajodun odun kan baba wa Olubadan le Ibadan won ba ra si dale wolu ladoja Arusa 1 Isaleosi Real Born Community Development Association Donki Kabiyesi ku orire eh Lake Baoluyole Oloye Agbanure ni Akanbi Arole Baoluyole Mbadan ku mura o alejo pataki lojo na Oloye Jubril Dotun Sanusi Okanlama Odua Senator Sarafadin Abiodun Ali Oloye Adegbe Gata Ofin Kalegoke CEO Solution FM Radio Ibadan Alajo Olabi Bumi Sarafa OBS USA America Engineer Aderemi Abbas Oseni Honorable Stanley Dikrulai Olajide Odidi Omo Awon Ogun Tarige Lere Chokalu Suwa Nibadire Peyo Rasida Inde Merenge King Alaji Taye Lolu Akade Currency Aji Fataye Disafakus Ankara Tuwa Funtita Ni Bon Photo Junction Pe number yi 080-3223-9103 Ojo Ketan Den Logman Osu Kesan Pasheo Ago Mewa Aro Nle To Bobo Tibere Bobo Mabibi San Isali Osim Bon Photo Ateya Lejo Takwe Anreti Ni Bon Photo.

0: awolowo ja ko mu igun ti be nku ki mo pe ni gbese lorun mo ja ko mu ti be nku e ka bo sa
1: e so
0: e ku ati je do ah iro o je e ku ati je fa ti ba do wa bi
1: bene bene
0: bo ni e ku a lo bo
1: ope ni folon
0: e ti re gbe ti ri bade ti wo gbe mura mu
1: e ka ko le da na ni
0: ah eni kan bi 1000 for male ponsin
1: bene
0: Amelita, Amelita se ma nlo dabe kuta.
1: Mi o no tin ba lo be yen.
0: Eh.
1: Ma lo pelu epo to wa nu moto. 43k ni ma ra mo.
0: 43,000.
1: Ben tin ba o siro pe mo rin mo lo, mo wa badan gan. Boya mo kuro nbi lo.
2: Mo le ti ri owo
1: 63,000. 63k
2: ni gbo. Mo le ti ri owo bi kini be yen.
1: En idi to se ye keyan ni. Idi to se ye keyan ni anfani si ibo mi to ti le ri owo ni.
0: Okay.
1: Enikan ti e bere lowo mi loni oni Mr. Olowo ni ki lo de te ma nlo kiri ki lo fa mo ani ijo ti mo pe awon ore mi kan nigba ti mo ma fe wa si Ibadan awon ore mi yen lo ma nfun mi ni on da 10,000 ma fi repo ma tu fi sun hotel inu e ma je ma pada Sabekuta
0: awon ore epo nu o
1: so awon meji ni o
2: ni won da duro ni won da 10,000
1: eh a je 20,000
2: nigba yen
1: okay joba yi to de
0: ah mo se be tan so eni
1: amo njo ti o di pe mo wa pe won pe ola mo nbo ni Ibadan ti won gbe call ati kini ati keji ah ijo yen mo wa wo pe o da pe won ti o tin su igba yen lemi na bere si torun bo anything pa torun bo mo je gbese debi ti mo de lo nisa
2: we bi se yo ba de yo de
1: beni
2: be n torun bo kiri ti ko le se ti torun bo pa kute
1: olo ni ko ma ki
2: pa de ma si te e ba torun bo pa kute yo de
1: mo so fun eni to bere yen mo ni loni mo ni awon kan wa ti ma pe won eh boda mi send ki jumo won ni de lohun dada mo oro aye e tin su won ni yen ko ma ba wa ri be le mi se n pe e lati wa darapo mo nkan to ma mu e kuro ni po antoro je esa she mo pe ti won ba list kini by November ta won fe se halving yen nkan teyan ba se losu kan ohun lo ma ma ta o lati November yen beyan ba wa se to ba ri $100 sa topless of $200 or $300 losu kan sa lori pe ko gbe ko lu ko fa igi ko lagi ko gbe block o wa ri ru owo yen ejo se apo olumide awolowo lo ma lo sa se bi family e ni to ba wa gbo lagbodanu orin barista ni ma ko fun oni o se mi
2: ara re o lo mi se o ba ro ko n se sikiru
1: because enu mi ro pe enikan pe mi loni o le enikan lo ni ko hun chat mi mo ani esa number eni to ni ke chat mi yen e drop e si WhatsApp fun mi o ba ni ah iro oko mo ohun ni o bi pe ki n se pe boyo esa mi le o ni ko hun wa lo nda mi directly mo ni no eni yen lo se wahala ohun lo gbo mi eyin o need lati sanwo ohun lo gbo mi to so fun yin pe ke join mo ni bi te ti mo mo pe nkan te fe darapo mo confirm ni yen itori pe ki eyan to ri eyan kan mo ise ta n se o wa so fun yin eyin wa pada wa chat emi leyin e wa ni ke le wa lo nda temi ko emi o se kona kona to nsa bale yen leyin bo se le fi phone e make owo gbogbo nkan to wa nu tutorial class olumide awolowo ofe ni mo npolowo e gbogbo business yen ofe ni yato si prosperniger.com
0: but eni mo san wo kan
1: eyen ni 45 sugbon lati okay bi mo se wa lale yin sin
0: okay let's have a program
1: 50,500 naira lo ko ti mo ra ngba ti mo de lale
0: 50,500
1: tori chemo mo so fun yin ni ana pe mi travel but ipe kan jade si mi laaro so mo sare lo
0: mo de ti yon be
1: mo de ti wa fi di 50,500 so ti eyan ba ni extra sources of income ohun na ma pelu awon ton jo ma console
0: to have extra sources of income
1: ohun ni nkan temi gbe dani wi pe
0: number yen
1: oni wa keko yen
0: for extra sources of income
1: o ti so wonu sinu business mi
0: okay
1: iyen won se pe opin niyan ka si pe la
2: ibi ta lo la de ka to de bi an lo
1: be ni kiko to aseyori eyan ko to kun eyan gbọdọ ma so awon nkan kan nu
0: eja eja
1: ṣugbọn to ba ti dara po mo olumide awolowo o ni so nkan kan
0: nu
1: 080 20,000 ni wa fi dara po ni isin yi
2: o 15,000
1: o ti kuro lati 1st of September
2: omo da ti kuro
1: ni ya e po gan tu ti won WhatsApp message ni kan lagelu ni ko send oruko radio ba ti gbọ mi ni mo ma ni kan send
2: kan ko lagelu
1: ko lagelu send yes si mi ni WhatsApp yen 08033596070 ki le aye re le rorun ni
0: ko ju be no lagbara Olorun
1: amen
0: hey ni wo e lo ro ti sele o ara ti mo fe menu kan ni wo lo ti sele o amo mo nbo
3: Bana wewe, enjoy with him. Bole Mario Wu, Lori video to bangu. Lari shedu me, dogun si ogun shedu. Lori social media, no joju mo.
4: Eh, emi sebi angu content creators ni koni won follow oni. Ra ra o, bogun ti mo nse lori social media. To fi ma kuko ti mo lo lori eni mo fi nro wo bayi. Opelopo lu media wo lo wo. Eni teki ise aladani kun je. Tori, ni gere to ba ti darapo mo WhatsApp platform eh. Pelu 20,000 naira. Were, o tun wo social media ni awudo mo. Boya bo ti se oko kan ri to short nibe eyin networkers iyalaje iyaloja eyin omo ilewe ona to tun le ma fi ranra e lowo lati ni owo lowo re legit mi sir iwo sha ti darapo mo WhatsApp group olumide awolowo ma ka gbogbo awon nkan to nju sibe ma gbo awon alaye to fi voice note ti se ko si tun ma wo awon tutorial videos ti o ma fi sowo sibe lo ba tun lo ba bere si ri owo lori data to fi wo ayelu jara iyen internet sora fun awon ni sogun dogodi te atejise nikan si olumide awolowo lori WhatsApp nikan 0803-359-6070 0803-359-6070 Olumide Awolowo loni ma gbo awodanu lori internet mo

0: ni wo ni jeta later mo mo pe wo lo ti sele o tori mo kan send di kini si mi ti mo ri pa won yan saki ni long e ti won send si mi gan re mo fe ke wo ka jo wo irin ado yen ka jo fa gbo nnu e e lo sori Facebook tanka bonds abi ati wo inferno tanka inferno ati wo e lo sori Facebook arakunrin ti n gbe epo bo lati jina jina mo simi abi mo ni won ti gbe epo rere wo pe o ti overtake mi kra o ti overtake bo ba pade moto mi gan o ti overtake tori won n te lo ya ya eyo ti mo pe ni to ti yi ni o forin si la la la lo njo egba to wo iwo ene kan ba be ohun mo o se nla na re lo ni awon eyan ni won pariwo se pe pe pe fire fire fire inferno la ba pe ru eyi fire fire fire fire fire o na wonu mi ro lo ba ri pe e fi gbogbo eyin ah kile boya with fast thinking e lo sori Facebook mo fe ke ri e lo sori Facebook Lagelu FM 967 and also on Facebook, please. On Facebook, are you there? Mo fe ke ri bo se sele ni bo se sele re bo se sele re
1: Jawa elele ni ore duro ni ah
0: ni ori yin be abe wo ni e wo na bo se bole ni tanka ti won wa bo won lo tin jona ye wo mo wa fe ke ri bi okunrin sun logbon sa olon nikan loye choice o only choice ko file laarin awon eyan be to de tawon eyan po laarin ja ko bele ko mo sa lo nti e ko mo ko ba only choice o ama ko se o wa koja laarin bi tawon eyan wa ti tutu fi dojumo afa won si an tele ti an fe wo kin lo nsele lo kan awon ni won tele de bi tele ti an tele de awon ebo o wa de o re pe ojugbo nbi bi nkan ba jo papa ni ojo o wa chile o wa lo o fi suru o lo da tanka to njona o da ku lara ori trailer to nwa bo o fi suru o wonu moto yen pada o wa ku lara nti njona pe bi tanki o ba ti e jona irise lo jona o be o jona ebo ẹwọ bó ṣe rìnrìn àjò ẹ.
2: Additional for all rooms, meaning rooms, standard room, executive room with suite.
1: lẹ ni ore duro ni ah
0: Enti ma sere igba ti oro ida ti o kuro ninu wahala yi awon eyan wa wa raye lati ba soro n to so yen lo interest mi mo fe ko explain reason awolowo si o si
2: inu re dun
0: pele eh
2: inu re dun
0: ah inu e ni inu ko mo kan kan mo ni lo wa mo na won o re ka koro jana taba to jade e wa bo mo se salaye idi to fi risk lai bare be o salaye fun re e se suru mo nbo
3: ate ori lati mo ba ile karun awon joye
4: baba toro pa let pa tetle jayori yin
3: ks motels sadan kata

0: ameni abaje wa gbese le kiko ati block yi yo fun bayi
1: honorable se mu so fun pe the king property de badu woko
2: o se ore mi o si wi fun mi to
0: awon kan lo fi awon to yo block ati le kiko han mi to si je pe block tara lodo won ta ba ti fe gbe lo tuka yanga
1: en yo o ti wa ye yi bayi e si ti ja si pe awon to damo ni won ba the king property do woko ni the king property won ba ni kole rale tale won tun ba ni kole lana ti gbalode be ni won tun ba ni moju to le gabi gbani sile pelu ofin te ba fe ra ile ni bikibi the king property ni e kan si atun ba ni yo block to ba ti le ni 2000 si site ni bikibi pelu machine and solid block abeyo ti gbo pe ale ba yin kole rale tale ni bikibi nile yi ka tu ba yin fi rent bakan la tun ba ni renew fe ti le lana ti gbalode the king property lati new garage padan lo si akalaway e so kale ni olukoyi bus stop tabi lati apata lo si odona elere e so kale ni olukoyi central mosque lodi keji e ti ri bana the king property nbe
0: telephone 08050302695 lekan si 08050302695
1: the king property ni ebado po

0: Esu a wonu elomi la siko kan. Iyanu Olorun a wonu elomi la siko mi. Te ba gbo idi ti alagba dereba to wa moto to fi se nto se. E ta oda Olorun, e se kabiyesi o, kabiyesi o, kabiyesi o fun Olorun. Beni o salaye fun re se balaye re nbenbe o mo fe kawon eyan gba laye on ka to tun gun waju
1: alagbe eskaya alagbe eskaya o me luwo ni sir o bo mo so e ko wori mele bai e me gun ka lawo ya ba ti sir ki je lo sele laye ina I'm going to so I'll be 55. I didn't see it from there. So I didn't see it. Kosi na ka mera mo le se ki ni the next thing ka ki mo le se mo gba wo pe pelu gbogbo awon to ki awon eyan ti yo wa ni surande so pelu ati emi awon eyan mo ba ti all our waste so mo wa wo pe ki da ogbo ki da bi ogbo mo ti wa mo to e jade ni le ko ye bi gege bi lo mo ti wo ibi ti mo le wa lo ti ko si bi ki awon eyan be ki de le fi emi awon eyan so fun be so mo ti wa wa mo to e jade lo si bi o ti odo kan so pe ko si to le do na nbe ko si dukia kankan nbe meyan le wesi nbe so mo wa gbe lo si be pelu meyan ni mo fi wa lo si be e je pe awon eyan ri nigba to fe fe fe mi yin nile o wo pe awon eyan pe tori awon eyan pe ti kile ba lo sele awon eyan to ma temi won ma lo si ma po o wa wo pe ni be kan fi olo ba ni bi to ba jasi fun mi n le pe emi mi nikan ni so pe bi to ba jasi so mo gba ba gba fun olo so bi le se mo ba ba je ati emi a ni awon eyan so pe to ba ye pe mi nikan ni pe olo ba ni ma yi olo ba si bi be na ma gba lo mo pe emi nikan ni ma je so ni mo fi risk ni e lo si bi ti mo gbe lo re bi be se wa n gogere gere le leyin eyi si wa waju pe e wa wo pe ayo ti e bayi rara bese wa lo ayi bo lese bo ni ede ni lasiko e ruba mi sugbon mo pe tori duki awon eyan ko ba ma sofo ati ami opolopo awon eyan so emi na ka wo pe to mi to ba gasi fun mi mo pe mi nikan ni mo si wa ninu moto omo se mi bi sa lo to pe mi to ba gasi pe to ba gba fo lo lenu pe ki ti le rescue mi awon eyan lati pe ki won ba ni se mi ati duki awon eyan yo to do mi o fe ti wa oko ajagbe ejo agbepo re yi ah mo zo wa le se lati 2004 ni mo zo wa wa to so we iru se le ba se le si ni o bi je pe ngba te le se le ko se le ba ile ru ko se le si ni ko se le si ni ara ni bo ni odo yi gangan ni mo le se yi ni se wa wa ni iwo e le wa le gugu e ka ti gugu le wa le abi ti wo se te ba te jugo yi ti sise ni abi e ko le ko wa na ni a ma nja ka ti ni se ba ti ni gbeja a ma nja sibe se ba ni di meyi a ma nja sibe se ba ni di meji go a ma nja sibe so awon to ba si ni gbeja pelu ogba wa so wo ni ma nja si mo ke je pe oko ti yo fe gbe lele ime o le ni fun awon ti wa ru oko yi ni go ti lo saba fe gbe lele ti yo ti yo ta kiti ime ni mo ni fun awon akegbe mi ta jo nsise ni wi pe maybe seyan ki o mo seyan lo ko do and then ki o si ni gbo ya lo nse ti e ba nse lati wi pe ti e na lo ti e lo ti le ba je ni giga lati mo nse mi e lo ko do ime ni mo ni pelu ni wi pe ibi ti e ba mo pe eyan ba le ti ri ogbon dasi ni e ba mo pe e ba le rogbon dasi ni odogbon si so ti ba won pe yan ba le rogbon dasi ni o mo le le gbon dasi so le ti mo ni pe ra wo e ni pe ko ka luku o ma sise re bo ti to se fe ni ni mo fun jaba le fo oro oju ona atawo ti ma nja epo na tí wọ́n fi mọ́ ọ sàkíyèsí dáadáa.

0: Kalimade Apolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa tati mpase bioba
1: Mo ki gbogbo omo ko to jire tin gbo mi eni faisan lo gba o iwe nja du loruko temi are aturo ogunda world wide lati bi ki bi ewo ko tin bo wa si gate oje e so loje ede ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado oke ofa baba asale opo ero ba ni soro to ga gogoro lapa alaafia yin e so kale nbe e wa wo apo otun yin e bi akomona wa ni di ero omi e bere ile oloye iwe nja du bi egbogi sanko sanko meji kan to sara lore ni mo gbe wa fun yin akoko o na ni OGD aba formula to wa fun gbogbo kokoro ara ti kokore ba nyo omode lenu olu omobe omo yo bi elenu ni gbogbo gba ti kokore ba nyo agbalagba lenu oju omo su oju omo wu baibe oju omo go ni pepepin eyan ko omo di meji loju eni tabi koju eni ma sokun batakun tabi koju eni ma tanan yenyenyen idi ni tan baba wa fin gbe kokore ni norun ajaka oko gbogbo bi ti eje ba ngbe kokore de ninu ara e ma dabe mo idi ni tan momo wa fin pe lawo ka to ba bo sapo otun loni apa osi ni obo si lola orikerike aro omo kan ni yo omo ro ni aro omo yun ni yo omo ja ni kese ni o dide nle jakiti ile na baba wa npe ni genjen tabi ateseku ki gbadi ofa ni so papo mo ope eyin lati bi abala kan ni tan wa bayi mo ibi isepo onukun si atelese ni yoku taita ibi gba ti ko si eje nbe tabi ka wetan lewe ki nkan ma rin kaakiri ara tabi kara ma tani sai ale ma lagun lori kore tabi ka je ndie ka ti sare yo koju eni ma sokun batakun inu ara omo gbona ni gbogbo igba egbogi OGD aba formula egbogi na baba wa ma nlo temi won fi ma ngun sesila na omo toto ase olomi re eleyi lo nfo kokoro tinu san ara ase oniye fun re to nfo kokoro tinu eje egbogi OGD aba formula ta fi nse itoju gbogbo ntin je kokoro ara bakan na ni egbogi double barrel aba formula eleyi lo wa fun awa ta je okunrin emi ti mo nba yin soro omo afi wo ori bi ni mi oniyawo pupo ni baba mi nigbati agbande ko si okun ati agbara fun won lati le ma se ojuse lodo awon momo wa gege bi itatenyin wa idi ni ti a fi ko awon egbogi ta fi ndena awon aisan ti so ni di arugo osan gan lodo obirin ijo ojo orile din agbara ku ntodun ta nje o le fa isan tapa tabi jedi jedi ato si orisi meta lo wa ba isan sin si okunrin gege be lo sin si obirin inu omo kun inu omo gbona inu omo didi pale ka je ndie ka ti sari yo ko dabi ka se ho ka po nkan to na mo ni lo fun ka ro okunrin o ya gagaga ka fe si ri ogi ka ro wa lewe si ko dole ka ma laagun wo wo wo ka ma mi gule gule ojo orile din agbara ku bakan na obirin ti o se nkan alejo mo o le di agbara ku ani ka pa iru obirin be ti akase gbogi ta npe ni double bare igbogi ajogun ba ni e ba mi lo laji lale e lo laji la aro ojo keji te ba si ga normal ni ara o wa gege bo si ye ko wa orisi merin ni igbogi wa nti o se fun mi ara nti o se fe je ara e kan se mi oloye iwe nja dubi are aturo goda world wide e bere fa kan se gbogi tin je double bare to wa fun ailera okunrin orisi meta ni igbogi yo tori pe bokunrin oba lalaafia o nje ota e ni omo je odumare ma si an february osu ti o pe olomo je aje nje ota wa gbogbo eyin otoguru ni faji eniyan idile alayo yin ko ni didile kikan o e bere oloye iwe nja dubi lati bi ki bi e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ede ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado oke ofa baba asale opo ero ba ni soro to ga gogoro lapa alaafia yin e so kale nbe e wa wo apo otun yin e ri akomona wa ni di ero omi e bere ile oloye iwe nja dubi ero ba ni soro te le pe mi si o na ni 0800 332 601 41 0800 332 601 41 tabi 0805345 9223 0805345 9223 egbogi te ba lo laarin ojo keji si ojo keta e gbodo bere si ma ri ayipada re ni tori pe ti roba lo logun odun ojo kan so lo toro oba obeyan ba de tafasoke to ba yi dogo ri baba yi oba ri torun wo e da ko ni gbowo ekun ko fira je rin o a ni faisan lo gba o
2: mo ni o fi mi sile
3: n wa je olobi kankan loni
2: ibo a lo ore mi
3: ore yin na
4: ore wa kilode laaro kutu
2: fogun si nkan kan jare
3: e wo ku ode laye nkan be o ogi ire ri koju ti sitile mo e wo ibi ya je mi
4: mo ti o si nkan
2: nkan se mi
4: eh a je ko ti gbo nipa dogu bare
2: ki won fi se
4: alewe ategbo ti won fi mo ijele gbe kale fun gbogbo okunrin dogu bare aba powder o le mi na nlo
2: dakun nibun lo ti nra nemi na lo
4: a de be
3: ko ya wa dogu bare ri ni o bi be ko mo je ri onle lale
4: ewi nja bi charu medical clinic lo se olule ise won wa ni 7204 oke ofa baba asale bus stop ibadan telephone
5: 0803-326-0141 tàbí 0805-345-9223 double barrel herbal powder ògbóǹkangí ọkọ àìsàn.
6: La la la la la Gelu FM, Jagaba Gbogbo Radio.

baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon bi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon isan ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gbalu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomin ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yen ba wa nse gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan wonwe o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wobe a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kayinde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debe ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo

0: Togas Togas. Ọtọ jodi ẹsẹyin ti mo tin gbọ nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Ile ise to sara oto. Mo pa kapiti wi ti gbopẹ logun lọna igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti gba won ti sise fa ko jedi ati ogun tin fo kedere mo toni toni jade bayi. Be ni, awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Ka si ara, ewo mo bi wo ta ko jedi nda laanu. Togas aba powder ni ebere fun. Bo si je kedere ni tin yin. Togas liquid ni ke ebere fun. Togas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni. Be si ni gbogbo ogun wa ni Nafdac kitin lo nte. Gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duwo po. Ile ise Togas te fe mo ko ogun wa ni opo ko yoku. Abe yin te fe mo ra le yoyo. Tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa. Ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Ni Akala Express. Bravo Bus Stop nilu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 09032949024. Ile ise Togas lo ni ani fasan lugba. Gbogbo tin si oye agbara egbogi bileka.
1: Ajani si o si okada lo gbe ni oko reda oko ke bi ra koro ose meta sisin sosu kan ni o fun mi oko to jire lori ndi mi ti mo wa kaakiri bi ti bo emi ati di luxury to obuti agree price mo si ti gboko mi le fun mo wo ba nta oko to jire ni fi gbe pelu owo tin fi kun awon oko po nu ogba won lo to o sugbo wo mi o ka ama wo to lo fe roko tutun yi odo di luxury to obu ni o ja ti lo ra o ko siru oko te wa de bete ni ri di luxury to obu e di luxury to obu ni awon won to ni si ni se oko ni be ba se fe si koda ti won ba ni nte fe le won ba yin order la to kokun ti o si ni pe bo si je Nigerian use ka ki awon o ba yin get e aye po repete ati kokko si pelu to abo to fokan bale Nigerian use le yin fe ta ni abi tokun bo e ma gbe bo ni di luxury to won ba yin ta gbogbo eyin ile ise lanla ile ise kekeke ile iwe ati ile ijosin di luxury to obu ti se ta ati ba yin se pre order lodo won ni rufi oko te ba fe la to kokun ani o lo ba won ni di luxury to obu loluyole behind a small 7 up road ni kete ta ba koja mobi junction loluyole 08169828487 The locks are too hard. We don't need to be locked in one
2: Karale kakole ti wa dirorun gba fun gbogbo eni to n fe le fokanbalẹ lati mu ki ala won wa si imose anfani e ti wa suyo bayi ni Dream Gardens phase 1 to wa nijaye Moniya Ibadan to fi mo Irede City Ido Ibadan edinwo repete lori awon ile wa 250 square meter 1.8 million naira le mara lati gbe tan le kan to ba de je 500 square meter 3.5 million naira niyan o iyen ni Dream Gardens phase 1 ijaye Moniya amo ni Irede City 1.7 million naira ni plot kan bayi e si ra odide eka kan ni 6 million naira gbogbo document lo ti wa nle keri kera ni o abe gbo edinwo yi nlo lowo lowo bayi ni le ise Footy Homes e ma fa koko sofo e tete wa jamfani e visit us today at Footy Homes top floor base 1 plaza Iyanu Adeoyo ring road Ibadan or call 091-1706-0593 at Dream Gardens phase 1 Moniya Ibadan and in Irede City Ido Ibadan your dream will come true
3: Baba Ibaruba
4: Opa Isara
3: Oruko to lami la ka ninu ise isegun ibile agbalagba isegun to moju leja ewe ati egun ati nta fi so ma raye lore awon isan to lugo tabi foju han ninu agbo are ni ki gbogbo oruko ma ro ni korun ese o ma royan ka ma rin ka ma mi gule gule abi ka ma se yo aseju baye eyan ba nlu kikiki abi eyan wo oko ori kurukuru eyan kan di meji elomi bata nja bo ti oni mo fifa ni won fa elomi wi wo ni won wo worun mo to bi kwewa jara regba leyin le baba adedibu ni mole te ni badan opposite people's girls grammar school baba ibaruba ko re ni kankan se lo mo pero soko be ba ti wa ka jo fori kori ka jo so to nse yin o ona abayo si ti wa pelu irinse igbalode to ma tu asiri ibi ti arun wa lagu ara 08033881008 tabi 07018211111 baba ibaruba ba isara agba isegun to n ba isan wi ta isan fẹsẹ̀ fẹ́.

0: de kokoto alukazan alewan amaban sana ele suban ye dije awan sule buduruana
1: agbani se lewe famode ok.